0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: 4:54, kusangula kamtiro hichitswaka suganya muntla, kuvula kamtiro ya uhashi ga Rádio Moçambique stichi cha Inhambane, nyamuntla muvulo, kuhonza a siku ga makumambiri ni gimwe, kunga siku ga kumbitisela, aka hweti le ya mauani, lembe magidimambiri ni makumambiri ni tlhanu ni gimwe. Mitiro hichitswa ya kusangula ka suganya muntla ifamba kala 8:54 chikati vaina kulori vatu chichana na hina hilirimi la chitsonga. Xaxameto wa matirela loko swi ta ku 5 xindzeni ka chikhatana u fanele ku kuma a mahungu ya lomu tikweni ni hangi ka matiko hi kandzakanyo. Hi 5:05 hi ta vuya la xitichini hi ta nghena ka longoloko wa khindlimuka. Longoloko lowu to famba kala kusuhani ni 6. Xungetano hi swigava ndzeni ka khindlimuka ku ta ve ni tinsimu ni mabulu, kasi swigava bya tshimatshima. Hi 5:30 hi ta ramba rimindu masingi ni longoloko wa gichili murimi. Hi ta hamba mahungu hi tindhawu loko swi ku 5:40 ndzhaku ka mahungu hi tindhawu hi 5:40 hi 5:50 ku ta ve matimu ya siku. Ndzhaku ka matimu ya siku lexo xi ta ve xigava xa kumbitisela aka longoloko wa khindlimuka. Na hinga siya ka 6 chikhati lechi fanela ya ku a ku tirhisana ni xitichi cha ntsindza ka mapotso. Chikhati lechi kunene chi nga vikisiwa ka sa u kuma a ndlalo wa mahungu ya ku sangula ya lomu tikweni ni handle ka matiko ku nga Journal da Manhã. Ndzhaku ka leswo 8:07 hi simama ni mitirho, kasi 8:10 chikhati cha mahungu ya provincia ya Inhambane hi chitswa ya ku sangula. Na ndzhaku ka mahungu na hita ku hengeletelaku a tinsimu ni mabulu kala loko swi ta ku 8:54 xikhati cha ku sangula ka mitirho ya uhashi hi Xitsonga. Mitirho ya siku leyi giganya muntlha emandleni ka Idras Yumakondela na Mashadu Junior ka Ubasop Gamchini. Mixivela u yingise tiginene gichini.

0: Ka 5:20 xile mitirho ya radio Mosambiki xitichi cha Nyambana ka siku legega nyamuntlha muvulo siku ka kumbitisela ka hweti ya Mawuwani hi ndzimeni ya ku hengeletela mitirho ya ku sangula ya siku hi chitshwa makunu tshama na hina na u nga ta tilaya.
1: Hilosile lechi chikati chivekiseleweku ku gondzela aprenda mais makungu kuhiya Banco de Mosambiki. Nyamuhla hi ta vulavula hi Metix. U tshika uzwa na vulavula hi Metix. A Metix i ntirho u vumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wana hi xihatla watlhe masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka vhiki patsi ni masiku ya friado. Hi wahi matirhisela? A xikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumelwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.

0: gichine gichine ina ukhinhlumsuwa la radio msambika abitunzi Armindo Masingi ina kuluwa mina ushekelela mishule ya mbezu kutitimela kwa Luis Batista hiyo na kaka mchini na hikari minavelela awinzi lignen kalo longoloko wa sikuga nyamuka gichil murimi gichil murimi hakunene na hinga hateki ni chikati kale shikati sha ringana ku hita hita mbetisa bulu legi nga vengi sangula kalongoloko unzile ya kula hinga kari hibula na baba pash hi ma enshirtia ama enshirtia ni sinyele ya mihanzu yi binzula kuna ya hii tsongwana makunu hilavili kutiva kayena aku fishakalo hiwi hii waku shikota aku mahatirulu utirisa chisinyana chingani muru shilo mga kwini baba pash
1: akuna muri amuru wa hombe hikutiva ama saiselo ya dingolo umahapodaje umahatititi basi ya uchetela mati lukungufu ngufu lakini swa stongane lukuna nunguli luku lezu hita hila kabumu uwara pondi uga 30, 40, 50 wama dingolo aungkumi nyingi
2: amanati nyingi
1: mba dingolo ntaku nyingi kosele ya taringa akuna nyingi nada ya inshartia
2: makuno la kabomo kama u mahakutirilo unga ndzi khamusela la u teka a bomo lo ya u tsema u teka rave gadinwa dinwa u ta vekela zwi teka ti hweti tingani kutani malembe ahi
1: ako matwa
2: ko hita sangula kwa la teka masiku mangani para chikoma adinwa a ravel gia gira gira khoma la gadi
1: ze u lili ku a ravel gia lili ku ndzeki fasala haya 15 a 21 dias uta huma uta khoma uta mila la haya ja loko isa isa khwasi apra ko sangola ku gama dingwa kona 3 years no maximum
2: malembe manharo
1: malembe manharo ha wa gaja
2: siku ni siku kama
1: dingwa e u gama dingwa
2: ama vange mabadzwe
1: ama dingwa lawa eh khwasi le mama ha khwasi mukamiru makuma muliene shito sa hina manutrienti amava ngemabadzwe nada
2: ati nyunge ati kumeke hikuyi
1: kwa inshartie kwa selezo yo fasa kama bomu so a travel gear agata ke hela ganyingi ite hela kasinya wa bomu
2: aha akuvumeleka ganyungi hele zwaku agiti la
1: ganyungi yo makale
2: nezvinge hambi unavela ku lundzi leswi ndzi to teka leswi ndzi wa navela ku ndzi kuma nyungi ndzi ndza byala
1: swi kataku a swi pasi loko swi lava so ku u byala bomu hi ta fasa xa adingwa wa inshartia lowu ku ri ti kwalidadi ta ku hambanahambana wa vona loko i yimbiku lowu hi lowu wa vona i yumbiku loko i valencia lowu kavetini lowu i valencia ya swi hamba yinele
2: hangi ka manshirti ya lawa ya midiwa mi shirti ya muni kambo ma
1: na maha lizu ya nisha sadoka a sadoka dingwa na gonao masha hii bembe dingwa da urizi yelizu nge ito ranja masha maha humbi ngufu nyamunga nata kunao masha kaya makone nziyo fumala ama komeru hikola wagiru kutura ati wata tanteka hii mafaya wana za wani fana lupa epa hirwa lele so nzika kai nzuzu tikile kose kai asha doka ni nao jo amibumu ama tanjiri na anza hauli lesu
2: lesu nge isi munga hombi munga nao
1: isi munga hombi maja hii ga hombi nguvu hikuwa mina anzi nga hina kama ankama nga tira anzi tira kamu fumu lumu kamu prosura anzi mprosura ankama nga reformara hikuwa na shazi singa sungu lakumu maja para kuga niku shavisa zikoro
2: shavisa la kwele
1: oh ngofu lumu kama feri kwa tanya mukla la hikuwa nifambako mas munhu loko a tshikala kaya kambe na xavisa mas a ku famba ni amerikado a na kambe va relexo ya zo ndzi vitana lomu ka mafera lawa ndzi ma exposição ndzi xavisa kota leswi xavisaka
2: hi lomu khumbana u ti hambe mi transgerina madin'wa lawa ya matransgerina u nawu ma tsombela ngopfu ndzi wa ringile gimula mo chayisekira mo mahi
1: Depende porque mina por nunca nunca hembe ou nunca hembe lendo como a tsombela ngopfu depende porque a matransgerina lomu khumbana ma dependera hi yini ma dependera hi tipu ya misava wona a lembeleki a ni tsake khwasi matanjeri na mina le kaya ka ni china hanti ma sofurera a swipungwana leswiyani mowa mowa mowa a ma nga ta kula hambi a vhula yinile masambataka a ma nga ta kula ma swi kotsombela ma ta tsombela
2: zwola ku chikela kwala a zwipungwani lezo zwipungwani muni muva vatsinelele lava vaonela ku hetiru lowu wa agricultura
1: a zwipungwani lezo lava agricultura va le imoska da fruta va tshuka va chikela kaya va ta hi gondzisa a ku hi zwi kombatera a ku kasi zwi nga moxi madin'we ya hina hi azama ku maha maxa a swivhezi hi kama ni ku ni mamele ya kona ha tshuka hi maha maxi ko a midima yinyingi mahala ho kotako le mika ku koto ho ku tsika na hina
2: masilusisa
1: sweswi hi mahala totonto bas
2: majombisa
1: oh i profetara ka ya jombisa
2: ho le zwula ula ku gazwala na gona
1: a ni zwi tive masi
2: aku bila ngene ti kopanyana ti nga
1: na da ni ku so a matashara si a masi buva
2: izwona a u tiliki koto nga kunwe ha ku yiva hi ku loyi a unga gonzela ka yena anga zwilala ulakalaka u hlomela u zwivona leswi mahisa ku zwona wena una ni umbilu gegega baba loyi anga kala ku
1: ate avana va mina ni vazukulu va mina ndza va gonzisa a zwi nga zwilavaka ndza mu gonzisa loyi i kokona wa mina loyi anga tsaka wena zwezwo ati ndza zwala mibomu u tenda mahela muzayenzi ku na chumi mina andzula zwenzi ndzi mu gonzisa ndira formato ta kola ku auti wa mina ndzi sema manzi gonzisa
2: magezi munonga masi yako ka varimi kuloni ka chikatileji
1: a magezi lawo ni noko ntoulaula hikuva hina kola ka hit ma a curiosidade yako hi kuma mabindzu leswi hi kalaka ku swi tiva hi kombela ku gondzisiwa loko munhu a layala ku hi gondzisa a yi zami pulani ya ku hi gondza hi swi tivana hi nawu kota leswi ni nga maha mina porke a yi yala ku ndzi gondzisa maxi ndzi maha pulani leswaku ndzi gondza kasi leswi ndzi pasile xa na minawu kwalikeni muti to chikela a lava ku gondza a kuma hi leswi swi tivaka ni leswi swin'wanyana ho mina a le vati ndzi vulile
0: hi bungile bava paxi hi ku nghana u hi nyikile a matimu lawa ya ku bindzula a manxirtiya kasi ma hi nyika mihandzu misinya ya kona na ya haya makunu hi ta vhala longoloko wa hina hi kuza a wu change gardon arlo muchayi wa provhinsi ya gaza kwalomu tikweni ngheni ka mosambique na hakale a ku dya ku nga hi khoma xikomu xitiya ina ku onikile a tindhambi kani leswi hi nga godoleni a hi yeni mahlweni a vanana va fanele ku tiva xikomu ku hundza ku lonisa yin'wani mitirho swi lavekile ina kani leswi loko u yile hikwala ka ntirho lowo u ta lava xo hlafuna a xo hlafuna xi huma emasin'wini.

0: Lembro-me 1988 e comecei-lhe a mukwepa, angautali laha, anga chamusela a makungu lawa vanga hinawu ya kupatsa a jitikwana leji jimbiri. Laha kuwata umbiwa jikwata khelu na jitahi RFA senu RDA. Hi hweti ya hlangulu lembe 1989 Helmut Kohl ivi avuxela a República Democrática Alemã ekatiga kusangula laha anga amukelwa hi nduna ya kusangula Hannes Madroff laha vanga bulisana ku ina ku hinilisima aku a RDA ni RFA vapatsana. Helmut itekele ku londzota aliyenzo leyo kasi ku kombisa a makungu lawa a nga malukili. Hi hweti ya fevereiro lembe 1990 a vahanyi va sangulaku na vona va kombela ku ve a tiku galimanya yu ya gipasanyisiwa. Hi marsu wa lembe ga 1990 ku longiseriwa a hlawula mani a RDA 93% wa vanhu va yile va ya vota. A União Democrática Cristã CDU hi wona u nga wina. Ku langiwa a urhangelegixwa hikwalaha swi ve swi vevuka kasi a ku ve a Alemanya a wuya a patsanyisiwa swi maheka leswo hi 1990. Basi muyingiseti a matimu ya nyamuntlha hi makelimeta laha hi na ku 31 ka agosto lembe 1990 a República Federal ya Alemanha yi wa wuya yi patsanyisiwa na República Democrática Alemã ku hundzeli malembe yo hlaya tiko ga Alemanha gi avanyisiwile hi muru u nga tikwa kota muru de Berlin. A matimu lawa ma longiseriwi matlhela ma hindleletiwa ha mina Américo Mukumba, Luis Batista e Vika Ubasopi Kamchini.
1: Muzwile a matimu ya siku.

0: hichi ili muroza mngiseti mahungu kamishu ya nyamunga na hesangula kuhitifu waku utawo na ama poisa lomo provinsi ya yembani ila wamakarisa ku leza ku kaya inkilu ya tutsuka ala kulanzisa zoka la zunga hila halaini mkutani anayueni ita tutsuka atikamule la banga loku atutsuka kungwa na amaha zoka la zunga lavekanga na ukari kumaheka mkakano ya majogu disputivu skularish lomo madropeni ya nyambani zinguni machichi hitavehita amba hiku pakeli waka tifugao leso na kuhitiru ulandisi wako hika wautiweka kota makake lit tisho kutamahungu kamishu yenye munga manga manjeni kamina Armindo Masinga zinguna Bernardo Salomão Wingset Leginene Radio Msambiki ni mahungu kamishu ya nyamunga muvulu siku gusangula gafa sim. Murangili wati kuga Msambiki Daniel Francisco Chap itave avula bazarile ganguwa gima hekako arikaka distritu ya Marakweni provincia ya Maputo. E bazar ganguwa gau kanwa makumi ni gingwe ni bazar gingwe kutanku seksha zeshma primera edisao defasi. Laho Daniel Chapo itave aka Angula amut lowo wata bazar ganguva na kara kucha vanyo mabinzu atikweni habini matiku unge aku va lonzo wata utsamulege leso ni tsimatsima ya kuhukisa atiwata mabinzu ni makungu ya kumusambiki ahumelela hita timale na hulola hii independencia ikunomika. Hiulili katishwa kutamahungu lezo aku ama poisa luma nyambani. Makare matsingisa tiri wataku wanelela lezo nitsimatsima yaku kilisala nzaku au bihi hameti mhanguta mimova Nersia Bata ikamse lezo aku ama puisa makare makumeka kama ndaulo muku enzele kona avanana vashukola kasiva humelelo mkama jogu disportivu shkulari jila wama sanguleko hi mulungisu ahunzileko Nersia Bata ati kalui atutsuka famela hangi kanao itatsuka atilaya ahizuri magizu ya kwe Nersia Bata.
1: Nukusa nshitu wako vata humelela wanu wako wasuka maka yaka wana wafamba sinyana wako waya wana lava ama shukaduru lawa o mashaka mwanyanu wanu. Hashitu wako wako na wanu lava wa oportunista lava famba ku wala ku aproveta rachi katileji para ku vayiva ma telefoni vayiva mbati malini zvinwanyani zvidu maphoisa manga tavumela leso purisu manga posicionado lomu vatsama kokona vajogadori la paralendis vakona kambi siniani vajogariko kungalumuka makampu
0: kulaula ka Nersia Bata munyiko wa mahungu la hakumando provinciale pe RM na kare amba hikuti nyingitela kama poisa kasiku onelela mhlekano ya majogu disportivu skularis lei famba kukala soto yitako loko hulaula hiwona majogu disportivu skularis inakulore Avelino Antoni ita ni mihanzu ya mhlekano lei ngawe iwoneka soto lei. Amikawa ya provincia ya Inyambani aingenangi kwati kamihlakano ya majogu zeskolar lawa masangulele ku tolu lumka provincia ya Inyambani kamihlakano ingave imaheka sotulei yitsongwani mikawa ya provincia ya Inyambani inga humelela herambugachi satle zvuka velgabola Inyambani ave abiwa zvikolo zvimbiri zvokala yangulu ikawa wa provincia de Maputo. Karambugachi nuna he mulongisu kuvuleni kama palasina lawa awabilewa he Maputo provincia he doja aka basketball hiko nanga vea humelele rambugachi nuna Inyambani avea tibelana akawa wa Cabo Delgado he 53-49 Herambugachi sati Inyambani abilu he Cabo Delgado loi 19-36 Herambugachi nuna ka volleyball Inyambani hienga vea biwa ikawa provincia niasa 3-1 Herambugachi sati Inyambani humelele 3-0 Akandebol Inyambani avea biwa ikawa wa Maputo provincia Herambugachi sati 32-24 Herambugachi nuna avea humelele 46-28 Akao kavelga bola Herambugachi nuna akawa wa provincia alka Gaza unga wina shkotela Helembiga 2024 aka provincia ya Nampula uve ufeila makwene kakawa wa provincia Zambezi kuve ubilwi echigolo chingwe cha okala yangulu kapitan wa provincia alka Gaza ali ikona to hakela amavila ya hanzulou
2: epa xaukwenjekine na inga seva concentrado mas da próxima prometemos que vamos ganhar
0: próxima jornada mbela coloca campley mfundile yini mivonisa ku yini camp mtahumelela
2: mbela kola campline sei como ibelile kanwe ya itiva itahumelela itava preparado quase
0: mas já muklha xifala ri ku yini capitão
2: nyamuntlha xifadla ri bembeme kampu i ponta dlansa buriku u a va ponta dlansa va hina va nga produziri nchuma xa loko a va u fika laha yina va petile ku
0: magezu ya kapitan wa provincia le kagaza na walalwandza kwakhla wakwe u ngheneliwe ku biwa ka mapalisana ya bola lezo hi rambuga chinuna akama jogos escolares 2027 hamina hela yin'wani mihandzu ya mitlhakano ya bola yi nga beliwa adropeni gama chichi rambuga chinuna Gaza 0 Zambezia 1 Sofala 1 Nampula 2 Manica 6 Maputo Cidade 0 Kasi Tete 3 Niassa 0 Mkhakano inga bebeliwa asotule
3: Hibungili hitavisima misani mahungu le ajangamo abenzulu lo masengweni utave utsakisa
4: Jangamu, kuni kukholwa ni kutsemba lejwaku a game wa ubenzulu ga joga utakoteka nyangwaka kalaloku wa distrito ive ibenzula a 120 mil wa matonelada ya jakuga kuhiku kunyimelwa a 161 wa matonelada kalawa ma kotikileku kihlanya mifirinya Esperança Paulino Akulumba, mitiro yeta urimi ya jangamu ili tihlayulete vataku vatukuma tikariti vunetela a urenzeveti ni magela manene akavahanyu va distrito na vakari va fambela kuli ni tshikaratu tsha ndlala
3: hitasimamisa na inakulore Ameriko Mukumba laha atakwata amba hilawa mafambelana ku ni kuphakeliwa aka zvitofu Hika wa mahlahle
4: mahlahle tlhangano wokala nga lombi mufumu na utirela lomu inyambani hi wona uto phakela akuhunza ka tlhan wa magid ni munu wa tfugao kala kumbeleni ka lembele diga 2026 akama distrito ya gaza ni inyambani makungu malangutela ku nguta autoris gat hunyi leswi fundela kona kona akuhlayisa amandao hi hanya ku ka wona Mulungisi lowu ku ve ku thwasisiwa avanhu lava va to famba va nyikela mafugao ni ku gondzisa ku tirhisa ka xitshungu xa madistrito ya kavelakulu ka masingi ni ka fonyololo ka masingi ni ka fonyololo 25 ni vambirhi vanhu hi lava va nga thwasisiwa ku giveki tivisiwa ha Lisina Rumão wa nhlangano wa mahlahle
5: eles vão reduzir certos custos de vida Porque com os fogões antigos acabam gastando mais, se calhar. E com este tipo de fogão vai reduzir a quantidade usada diariamente em cada família.
4: Magizu ya Lisina Rumão, wa kulumba tlhangano wa mahlahle.
3: Basi muretsa mkuseti chikali magumu kama hungu ya nyamukla, mahungu manga mangeli kamina Armindo Masingi. Kamichini kuvina ina kuloru watiru Bernardo Salmao. Gichile.
6: Muzile mahungu ya inyambane.
7: Mahungu ya provincia ya kusangula ka suganya muntla sikuga kumbetisela ka hoti ya mauani. Mangwanu tamakuma loko zwiku 22 zora xa tikweni ga Musambiki kutano 21 ni 30 chikhatileche mahungu mata fambisa kusukela xitichini cha hina. Emisor provincial ya kamaputsu ku tirhisana xitichi lexi cha nyambani ni kagaza makuno ku nga ta kiyela seyo mihandzu ya letiyalanaku ni mihlakano yo tlenta miri ra vigalomu swikoleni yi siku ga unharhu loko ku patsiwa ni siku ga ku vula ka siku leyi giga nyamuntlha kambe hi ta zwa lisimu ya vachayi va machichi xingetano hi mihlakano leyi mahekaku kwalomu ma provhinsi ya nyambani

0: Chikati cha kuhikumana ni vaina glory hipatsana ka uhashi kusukela kamaputsu kupatsana ni kagasa
1: nanzinwana ayenchiwaka ana lesima mune hedzini lesima dza kuvalembe dzinwana ndzinwana kulandziwa Fere International de Maputo kumbe afasi 8-2-34-80 na 8-4-34-80 hina vela kuva hi twisisa xana dzi kone lesima dza kuva ku hambiwa fasi inaka fasi lwi wa hambiwa lembe dzinwana ndzinwana ku kongomiwa yini hi mapimu ya muyingiseti tanihila u tivaka ha kona loko hi sungula mabulu hi ma sungula hikuva hi makamba hi mahlela kambe loko hi tlhasa vugangweni bya vhiki hi va ni ntlhazi leyi telaka ku va ya tata hi pfuna ku kuma a yangu leyinene muyingiseti a mpfhukeni hoyohoyo byi xile hi na mani kusukela kwini
2: na kokwana bowana
1: kokwana n'wa munyingi a bowana minjhani kokwa
2: a henhloko
1: hina hina henhlo
2: a hi tluli munhu mani na hina hi kona
1: hi swona kokwana hi ya hi tluli munhu kambe a hinkwavo va hi tlulaka inaka fasi lweyi a sunguleke ku va a haxiwa lomu tikweni bya mozambique hi 1964 a Lorenzo Marques hi mapimu yenu a na lesima munhu
2: a ni lesima bya byikulu
1: hi pfulele xifuva xa ku kokwana
2: hikusa a dzunisa a tiko la hina mina ni nga ni tivi ni ya ni ya kombetisa kwala yani mina ni nga ni leswi ni swi endlaka ni ya kwala yani swi zama swi voniwa matiko hinkwawo swa ku a mi fambisa bindzu bya yena hi leswi a tiko bya ku kaza bindzu bya byona hi leswi mandzina swi sukela laha fasila ova na mbihi leswi ni swekaka byela loko no va ni matimba ni famba
1: ya
2: a tiko hinkwaswo swi nga swi tiva swaku na munhu a hamba leswi
1: depos a hi byela ku va hi tlhasa ni kolani ka ku xana loko ho famba i nje hi nga ha xi kuma xindere xa kokwana n'wa munyingi
2: a ni na milenge a ni na movha n'wananga ni vaviseka swinene swa ku a ni ta fana ni tiviwa swa ku n'wa munyingi a tiendlela leswi va va dzila va swi twa ku nandzika va matiko mazi epa swi humelelini mazidzini lesima fasini kani mambosi duni a wa ha twali
1: mina ni yingela wena kokwa
2: ni ku byelile lesima leti nga nato fasini
1: ni tlangela hi mbilu kokwa ku va u ni pfulele xifuva xa ku ha swona
2: na wena ni fambe ya kombetisa rabi la wena lesima la loka
1: yebo
2: bye-bye
1: ho dzimuxa vayingiseti leswaku Fire International de Maputo a ta va a sungule ku haxiwa a kona muyingiseti aleyi hoyohoyo
3: amisimba fasini sido
1: byi xile hi na mani kusukela kwini
3: u naizeli sa mamukambe ka khongoloti basido
1: u kone mungwambe
3: a mina himele basido
1: na menentso
3: na swi vona
1: hi byele mungwambe kasi fasini lweyi a na lesima muni vuton'wini byeswi hine
3: a fasini a na lesima likulu la tikweni
1: ya
3: ni ka matiko ya van'wani hala handle hala hikuva musambika tiveka ngopfu ka vamatiko van'wani hi kona ka fasini
1: ya
3: a leswa bindzulaka leswi a nga na swona swa tiyela misava hinkwaswo swa mi swa mahoro swiyilini swi tiveka hi kona ka fasini na wena munhu ndzi wena u nga ni mabindzu ya wena laha tikweni loko u ni swa ku karhi famba fasini u ya kombekisa va ta swi tiva vamati swa ku himanyani a bindzu swa ku karhi se a na lesima mhaka leyi basilomu
1: hi tlangelele ku va mi hi pambulele xa nchumu a hi na mungwambi ka khongoloti na yena a hi byelaka leswaku nawu a vona lesima ka Fire International de Maputo hikuva tiko bya kwezo a ku ri muyingiseti lapa hoyohoyo
4: Sidoma uxe.
1: Dzishile mama.
4: Sani mama.
1: Minjani?
4: Sani kola kaya lo. Afasin.
1: Mama na bed.
4: Papa.
1: Ami tlhamxela talisima dza fasin.
4: Afasin lisima depois desta vez ninyo acha porque galera vatsongwana na vali mafela. Kusa loko vatsongwana na vali mafela va dinga swa kokani. Ai mabindzu ntsena i ku kumbana ka matiko ni hina vamufambikani. Leswaku va ku kombekisiwa leswi hina hi swi tidzaku kotisa vamufambikani. Ni va vamatiko va papa hi kombekisa leswi va swi tidzaka. Endawona hi nga khasanga ka hala na swo swa ku enchiwa leswi ni leswi ni leswi. Endawo mi chuma lisima ngopfu swinene swa ku loko a wu swi kota hinkwaswo hi tsundzekela swinene ngopfu ku ri ku ya dyondza michumu ya ku xonga.
1: Yeso.
4: Endawo man'wavo lavo va nga ni njhambaku va va ta famba. Namuntlha na timati ya 6 December. Endawo swi ni lisima.
1: Hi tlangela swinene ku va mi hi pfulele xifuva xenu mi hi siyela xa nchumu mayelano ni Fire International Maputo. Yebo. Fire International Maputo ta ni la hi hleke ya kona a ta va a sungule ku va a landziwa lomu tikweni bya kwezu hi 1964 a khale ka Lawrence Mark xilomu namuntlha ku vitaniwaka Maputo. Hoyo hoyo.
5: Kana mambo tatana sido.
1: Hi bula na mani kusikela kwini?
5: Una albino novela bawula xifukuni. Ni langusa leswaku a fasini dzi ni lisima ngopfu swinene.
1: Hi dzi ni lisima dza fasini?
5: A lisima dza fasini leswaku hambiloko u nga tivi leswi swa ku a tikweni bya wukarhi ku na yini loko ku tlhasa afasini a matiko lawa manyingi lawa ma beka a swilo swa wona leswi a matiko lawa ma tiyeke ha swona ka ku bindzula kutani loko u ya tlhasa laya u tiva swa ku se kasi a Brazil va bindzula leswi a Inglaterra va bindzula leswi a Captain Card ku ni leswi a maprovincia hinkwawo ni matiko ya le handle va kombisa leswi va hanyaka ha swona swi nga ni lisima a timan'wini tavo kutani loko ku enceka leswo hi lana ku nga ni awu a ntengo kona lava navelaka va xava ku twala a vito byaku nambiloko u humelela a bela prepare vexi amchumo swa ku swixavisiwa mine hi mhaka ku vabya sembe mafasini loko nambe ka inauguration ve kone na ni xavisa michumu ni va ni xavisela a presidente Gebuza michumu hi delegation dzake bya se ni lisima ngopfu
1: hi tlengelile swinene a ku va kusukela ka xifukundzi mi ninghenile mi hi pfulela xifuva xenu ha swona.
5: Kani mambo sidumu tiza hombe.
1: Yebo. Oitora zina 49 minutos atiku ni kwa dza Mzambiki. Hoyo hoyo kangu ne mitlasiki lunkama. Hile kanongono kwa gingiri.

zishwe na keto wingi sinyo aligami tumuku gitonga ya slambo sari tsikura muhunu nya mufuru na keto matomo makategwa kisu itagu hinagu kusuwera isu.

0: nyamusedwe
1: ku mwaka wa 2011 mu embi kumakoni mlonge dzinzimwe kipandika Nigeria uishinedu izoshuko okholi atola khanya u embi kuna u flavor abanya o sembar Mr. Flavor angalwe ku tsiku la 23 nga November nga 1923 gashtadu nya enugu ngalitikola Nigeria kuyikasi angawusenzimwe eyi sawali

0: alisuka maxitapora ndzi wena mina ndzi lo swo intanga madala mina ndzi lo swo va longo va ntiva suku he wena telefoni yingese yila minini a yi huma ingengendongendongendo siya valungutalena malalo bakakakhaluhoxo khome maveli ya veka giwemisa adevo e a wu huluka leswo yimbelela ho tirhela na hanya e a wu huluka leswi a nga kala ni ku badzwa minini omu kumaka ka xa wena misathanini u nga kwata vhuka ku nqota mino lomu ka ka xa wa ku rhwana va nge he rado ndzeke yo va nge chela misava hi ta famba ndzi nge ya a kumekiiinusa misava ndzi ya konainusa misava ndzi ku a misathanini xorhwaota hi binya mino lomu ka ka xa wa ku rhwana adevo
1: Lá isso é verdade. Vamos partir para o além.
2: Amuno.
1: Amuno. É complicado, Mono. Norman Chicote. De Umuine, província de Inhambane, viajamos para Tete.

0: loko hi sungula ku nghena hi swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani, hi sungula hi mahungu lama vulaka leswi swaku. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a tsatsiya valandzi va ta mintengo ku veneni va ya mahlweni hi ku fuvisa mintirho ya vona ndleleni ya ku tlakuxa matshamelo ya tiko. Lawa a ve marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Fasing. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Alberto Paulo.
1: Na kunene namuntlha ku pfuliwe a Feira Internacional de Maputo Fasing, ntirho lowu rhangeriweke murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo. Majimulao Daniel Francisco Chapa kumeke mnika bukumbisi jendu waka yi misoro provincial Maputo hawa kumbisa ntsako ini tiro li lanzu waka ishtiche leishe na muncha afu shilina kwa nama pavilion yu ambana ambana makumeka kala na Feira Internacional de Maputo wene na kusheleke ndauli kumeka kai misoro provincial Maputo imkaleka mrangeli watiko Raina Joaquin Chissano hawa mirelise amintiri ya Raji Msambeke
2: nchubuku akwa anshuku uta fikera nda vanga le kule ni madoropa ama mangan masimwini akuma anshuku lo lesihanta iko autive de hanta le vafikela
1: Joaquin Chissano kale kamurangeli wa tiko loko a vulavula ndzhaku ka ku va ta va pfuxele stand ra emisoro provincial de Maputo lani a pavilion ra xifundzankulu Maputo ndzeni ka Feira Internacional de Maputo Fasinyi. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule a vule leswaku a xifundzankulu Maputo xi kumeka hi nkhinki ka Fasinyi a nkongometo wukulu ku va xi koka vamabindzu ku va landza mintirho ya vona xifundzankulu. Ku humelelisiwa swinene a zona ekonomika special ra le ka N'wamba na mini parki industrial ko a xifundzeni xa ka N'wamba.
3: Swinene ni ku khetsa ku veni a province ra hina ka nkarhi wa swiwoswo hi le a centro ya payisi a tiko hinkwanu lani hi nga karhi hi kombisa a mintirho ya hina leyi hi endlaka ku veni hi kulisa a tiko la hina ngopfungopfu hi ni ku taka ngopfu ku tedesta vexo hi ni pavilion sola province ya le Maputo lani a hi kombisaka mintirho ya hina ya ku yelana ni mafabrika ya ku yelana ni turini ni ku vhakacha ya ku yelana ni swin'wanyana swin'wanyana kutani ku taka ngopfu hi rhamba a hinkwavo vanhu swo ka va khadelana va ta vona swo ntsini swi hambaka
4: xifundzankulu Maputo swi hi leswi swi yimeriwaka ku kokeriwa swa nga mihandzu ya ntirho lowu wa xikombiso lexi
3: ngopfungopfu lexikulu hi tilaka xito Maputo i mafabrika hi lava ku ya hi mahlweni hi hamba mafabrika van'wanyana pa ku veni vahanyitiki va ta kuva mintirho ni ku veni hi ta hamba minchumu leyi taka pfuna tiko.
1: Marito Emmanuel Ntuli murhangeli wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula ka siku leri ro rhanga ka Feira Internacional de Maputo Fasin, ntirho wu pfuliwe murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo. Ku namuntlha murhangeli wa tiko a rhangele a mintirho leyi yi kumekeke ndzeni ka siku richiwaka Dia do Expositor a nga siku leri kongomisiwaka vabindzuli va humesaka a swilo swo hambanahambana swi ya xavisiwa a handle ka tiko, kasi Dia do Exportador mundzuku a ta va siku ra xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo xi ta endla vukombiso bya xona xi koka vamabindzu ku va landza mintirho ya vona xifundzankulu Maputo, xi kombisa makungu lawa xi nga na wona ku va ku hluvutiwa xifundzankulu. Swi ta va tano nakona ni ka swifundzankulu Gaza nambi na Inyambane. Varhangeli va swifundzankulu a swinharhu va ta va kumeka hi nkhenki mundzuku siku ra vumbirhi ra Feira Internacional de Maputo. Hi leri kahle xifundzeni xa Marakwena na hi kongoma ra Raji Msambike, Albert Paulo.
0: Na ku endleka leswi murhangeli wa munti wa hanyelaka a mintirho ya vuthethisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka ta vululami na mitirhisa switirho swa ximanguva lawa. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Stadio Manyise.
5: Muhlanga a vulavula musumbuluko lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano leyi patsaka tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ta matiku ma vulavulaka xiputukezi CPLP na ku kongomiwa a ku lulamisa nhlengeletano leyikulu nga ta endliwaka hi April wa lembe ritaka a tikweni ra Brazil. Muhlanga Adelino a ha vulavuli hi nlaveko ku va ku tirhisiwa vutlhari lebyi Brazil a byi tirhisaka bya ku va ku simekiwa tinhlari ta vululami leti ti nga ta xuxaka timhaka ta xiyenge lexi loko ku humelela xithikamezo xihi na xihi ka xiyenge xa ta vululami xihatla xi hlamuliwa a nga malaboratorio de innovação judicial. Adelino Muhlanga a vulavuli na konawu hi ku va ku koliwa a vutlhari lebyi Brazil ni matiko man'wana a nga na byona ka ku tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa a ku camuleni ka timhaka ta ku hambanahambana ni ku va ku yantswisiwa matirhela ya miminti ya ta vuthethisi ka hinkwaro tiko ra hina.
6: Para além da experiência do Brasil, experiência dos outros países sobre a inovação judicial. nessa perspectiva de inovação na organização, inovação na gestão processual, inovação no uso de tecnologias no acesso à justiça. Portanto, a ideia é introduzirmos também em Moçambique, tal como nos outros países, laboratórios de inovação judicial, mas isso numa perspectiva não apenas de implementação de tecnologias, mas de modelos de gestão processual que nos permitam dar um passo em frente.
5: Marito e a Murangeli, o amante oculo da UTTC, chamchati com o Tribunal Supremo Adelino Muxanga, loco a vlabla msumbulo com o colom dorpen rakamatsolo, a humel sacan la de quacuba, cuia cutir sua asteus manguana lawa, caminite da UTTC, quambana banacaiona tiquenim, Adelino Muxanga na conau a vlabuli, e la de quacuba cusimicuama laboratório, mintla waiavano. E tem charitashi, chatabulami, tinga tabundua, caca, mimita tabu tetizi, quarutico, na culamete luatin dela tacuba, samulua, chica, ratusa, bana, bana, lesu, mimita tabu tetizi, sangana canasona, siguruana, anariwana, nankogometuku, e quanto samatendera, chitsu, nipunican samulu, calisitsu, slavaca, kumasho, kamiminti, etabu tetizi.
0: Avestelio manisa, localicaria, nica leti, tikomisaka amishuvu, yalwe ingayena, number one, indeleva arangela amminti, loa nyala katabu tetisi, hishimu shatiko la Musambikini. Mukombi si wamfumo ashifunza nkulu inyambani Arseni ya Masingini. Akamushala lezo kutimaka inkwati tishani sakava tzongwa na tifanele kukongo misi wa ahudzini ya kuboa milau miyana nakanabu vatzongwa na Armindu Masingi aitela niposumenda leyi ingani mahungu la walipedi ile.
7: Asikritani dishtadu lomu a provincia ya inyambani Arseni ya Masingi. Ivi akombela mufulia lui. Aka madota ya kuboha milayu lezo kavanana na ulaula hii parlamento infantil aku wafanele aku teka zonka zikalu za vanana va provinsi yenye bani kuwaza zichela kahuu yuboha milayu aka viki galegi gi isangulako aku tisunga aku zahas pabukisa mapimo hamini kunwa majala zingwe kanizi zikalako zinga tzakisi a utomi ega vanana luma a provincia ya inyaban habiba beleki. Arseni Masingi, ivi asia magizulawa na masia laka madota nyana. Lawa yalaka huu yu muhamilayo hika shai ya kuringana kano ni wanharu vaya kuwa kumbisa avarina kulune afikiligi la parlamento. Aizwe ni magizu ya kwe Arseni Masingi.
8: E porque vivemos numa sociedade cada vez mais digital, levem também ao Parlamento a necessidade de promovermos o uso consciente, seguro e responsável da inteligência artificial para que esta nova tecnologia seja instrumento de aprendizagem, criatividade e desenvolvimento e nunca substitua o pensamento crítico, a responsabilidade, a convivência humana, os valores que devem orientar cada cidadão.
7: A secretária de Estado, Loma Província, Yanyumbani, Arseni Masingi, na cara a combela a ca vanana va província, Yanyumbani, vai a co a Assembleia da República, lenço, casicu, vela se a jicalo, casicu, jita de xuxiwa, rabico, rudisiwa, e vahobe. Jéssica Arthur, na corretiro, a Comissão Permanente Nacional e a Parlamento Infantil, e tingalu. Ina, wazitiva, lezi zinga zikalu za vanana. Hili zivona, vatuvi vaziteka, kasikuwa vazichela leyo.
9: Mahapardia Parlamento Infantil da provincia di Nyambani e ya maputu pra representar a provincia no geral. Iteka la hama preocupação ya boxe wa vanana, wakala kubanga hina ma familia, wakala kubanga hina gezu, wakala kubanga hina chumu. Então, se ricona lá, é porque está chocada com o teca uaque, mas o problema é que a banana riteca sinhan e a nimela cu, boxe a banana vai em ambani, vaso a cu, rina riva, fuxili, riva, chacucili, riquil, sinhan, cuba representar.
7: Cura, olaca, Jéssica Arthur, ou a Comissão Permanente Nacional, laca Parlamento Infantil. Kamishu ya Muvulielui, zaunga na Masalesene, ni sekretari di Estado wa provincia ya Inyambani.
0: kutlhela ku sungula ntirho wa ku kambetela vatsongwana lava va dukeke a ku tshama mindyangwini ni vabyele na va kumeka emitsendzeleni ya madoroba ntirho lowu a wu yimisiwile hikwalaho ka ndhambi yi vonakeke ku sunguleni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzankulu Gaza. Bonifacio Novela a hi tela ni entelelo wa mahungu lawa.
10: Xiyenge xa ku vonela ta rihanyo ni ntsongwana xifundzankulu Gaza hi lexi xi xitaka xi sangulisa a ku landza makungu ya ku va swi lavetela vatsongwana lava va dukeke emindyangwini ku ya tshama etindleleni. A ntirho lowu wa ku va ku sangulisiwa a ku hlota vatsongwana lava a wu nyimile hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke ka makhambi yo rhanga ka lembe hi nga ka lona ngopfu eka madoroba ya ka Xokwe na Ncayincayi. Leswi swi tiendlekiseke a ku va ku endliwa enhlelo wa nhlayo wa vatsongwana lava va kumekaku na valstratwini. Mahungu lawa ma tivisiwile hi Kirinu Guni. Ntivi ya xiudyana hi ximunu xa xifundzankulu Gaza xa kuonela ta rihanyo linene ni vuhlayiseki la ntsongwana lana a vulaka swaku i ku vendlavendleka wukulu kuma swinene a ku va ku voniwa nhlayo yinyingi ya vatsongwana na va rhendzelekela lomu switratwini va xavisa aswitirho swo hambanahambana hambi ku kombela dzimola lomu aswitolo. Munyikeli wena wa mahungu a xinwete swaku nkarhi lowu ndzhaku ku va tindhambi ti hundzile se ku ni matshamelo ya ku va ku ni tindlela eta ku va ku sangusiwa a ntirho lowu u nga ta va ku laveteriwa vatsongwana ngopfu lomu va tirhaka kona ku va xavisa swo karhi kumbe a ku tshama tindleleni.
7: A makungu lawa ma simame mali kona phakathi ka sound social hikuva a sound social i ndzawulo leyi vonelelaka mahanyelo manene entawini loko yi vona doroba ni khapa hi vatsongwana lava va xavisaka maplasti ku va susumeta makarinya yi vona mahanyelo lava ma tekaka lomu va tshamaka kona va etlelaka kona leswi va swi endlaka hinkwaswo ya xaniseka sound social hikuva a va namuntlha vatsongwana kambe mundzuku va ta ve vavanuna va mundzuku hi tihi tidyondzo leti va nga ta ve va ri na tona entawu yi sungula ku landzisela a ku langutela vatsongwana lava i va hlengeleta leswaku i bula na vona leswaku va ta hi kwini va huma kwini va tumbuluke kwini hikokwalaho ka yini va le aswitiratwini loko yo va teka hi famba na vokaya ku nga humelela yini a switora leswi va swi kontrolaku swa masukela vokaya ku va fika edorobeni swi nyingi swi hambanahambana kambe lexi swoswi hi nga busy hi ku xi endla mayelano ni makungu lawa hi nga na wona i ku a ku vilela loko ku nga gameli ntsena eka vatsongwana lava i ku hi teka vatsongwana lava hi famba ni wun'we ni wun'we lomu matumbulukaka kona leswaku hi ya tiva leswaku ku humelele yini i ntwini leswi hi nga swi endlaka leswaku n'wana loyi a tlhela a vuyelelisiwa emugangeni a vuyelelisiwa ndyangwini a ku va ku endleka leswo a swi vuli leswaku antsongwana hi ta ku muka kaya kumbe hi ya ha mu siya ku laveka ntirho lowu hi nga ta bula ni vatswele hi nga ta bula ni vahanyitiko hi nga ta bula ni wurhangeli la muganga lowuya leswaku tiko li vonelela a vutomi la ntsongwana luya hi porke i ntsongwana loyi se a nga hanya vutomi la ku karhata entawini loko a vuya kaya a fika a nyikiwa a tiholova kumbe a pfulenganyisiwa leswi a nga swi endlaku a hi swi tivi ntawu ku lava ku a tiku va vhizinyi wurhangeli hinkwalo li vonelela a mahanyelo ya ntsongwana lo leswaku a ta kota ku a yisa mahlweni vutomi la yena hikuva a ta ve wanuna kumbe wansati wa mundzuku.
10: I marito ya Kirinu Guni ntivi ya xiudyana xa ku onelela ta rihanyo linene ni ntsongwana xifundzankulu Gaza na vulavula hi makungu ya ku va ku tlhela ku landziwa emintirho ya ku va ku cukiwa a swihlangi leswi tshamaka etindleleni ku kota swi tatsiwa ku swi tlhelela emindyangwini ya swona.
0: Na haha ku vekaku xifundzankulu Gaza tiva leswaku ku vonaka ku gavaleka ku kulu ka hubyana yi hanyelaka ta tiyendzo hi ku kongoma emintirho ya ku lulamisa mapasaporti ka miganga yo hambanahambana. Mhaka leyi tanihi ku vula ka vurhangeli yi ni nkongometo wa ku yalela ku nghena ka vana va tiko ka matiko ya vambe handle ka nawu ni ku yalela timhaka ta vuhereki leti hi masiku a ti vonaka. Hi entelelo wa mahungu lawa a ritoni la Alfred Muyanga.
11: A vurhangeli la ta tiyendzo hi ximu xa xifundzankulu Gaza leri nga karhi li kongomisa lomu migangeni mpshantshwa ya ku va vanyitiko va teka amapasaporti ka nkongometo wa ku va va nga tluli emindzelekano handle ka ku va ku fikeliwa leswaku vahanyitiko va tlula emindzelekano va kongomaka matiko ya ku hambanahambana. I nkongometo wa mintirho leyi nga karhi yi landziwa a ku va ku lwisiwa ni timhaka ta vuhereki a nga korupsawu hambi ku va ku lava na valaku a ku va va teka mapasaporti transport vave vanyika atimale kalava bafanela kuva balungisa ama passport ya vona mongola madzelwa aradi msambik he munyikeli wa mahungu ka munthu lo uyimela kuta tiyenzo ishimusha swifundza nkulu gaza abel dunya nombe luya swingataka leswaku ka nkarhi lowu se hila ku kombeliweke antsengo wa ku hundza gidi lama passport eka swifundza swa bileni xikwalakwala xokwe mabalani ka masingiri ncongweni ni ka ncencayi abel dunya nombe loko a le karhi ya vulavula ka ukolola ra dimosambike le makungu lavo hinkwawo ma le eka ku va hloteliwa leswaku vanyitiko va tiva a risimu na mapasi ya ku yendza ha wona ni kona ni ku va va tiva leswaku loko va kuma ka tindhawini leti va kongomaka kona va fanele ku va va heta nkarhi wa ku karhi ku va va nga wisiwi hikwakwanana
12: objectif de cette campagne c'est combattre l'immigration légale, combattre la corruption, l'intermédiation et réduire les coûts surtout aux citoyens qui se disloquent aux locaux urbains pour tratar un passeport. Attentat, nous abrangemos en termes de captation de dados mais de 1000 pedidos já atendemos, mas em termos de sensibilização foram tanto abrangidos mais de 5 mil cidadãos, portanto, em matérias de consequências ou impacto da imigração legal no nosso país.
11: Marito, ya munyikeli wa mahungu ka munthu lowu yimela kuta mapasi ya tiyenzo hi ximu xa swifundzankulu gaza abel dunya nombe loko a le karhi ya vulavula hi makungu kumbe ntshwantshwa mintirho leyi va nga karhi va yi landza ku ta fika sweswi yi lanaka ni ku va va fikisa a wu tekela mapasaport eka swifundza swa ku hambanahambana a xifundzankulu xa ka gaza
0: i alfred muyanga loko a hi tela ni mahungu lama kombisaka mintirho mi nga karhi mi landziwa lahaya na xifundzankulu gaza hi ku kongoma ku phalalisiwa ka mintirho ya ku teka mapasaporti ka miganga ya ku hambanahambana mhaka yi nga pfunisaka ku yalela vuhereki ni ku va vanhu va nga ngheni ka matiko ya vambe na va pfumala mapasi a xifundzankulu i nyembani wa vhama ntirho wa maphorisa hi ku kongoma ku yalela tinghozi ta mimovha nkarhi lowu ku landziwaka mintirho ya majogu xixikolarix laya na xifundzeni lexiya armindo masingi a hi tela ni xihitana hinkwaxo xa mahungu lawa
7: a maphorisa lomu inyembani ma karhi ma tshingisa ntirho wa ta ku wonelela leswo ni tshimatshima ya ku tlhelisela ndzhaku a wu bihi hambi timhangu ta mimovha nersia bata i hlamusela leswaku amaphoyisa ma karhi ma kumeka ka vandhawu lomu ku endzeleke kona a vanana va swikola kasi va humelela lomu ka majogu xiportivo xikolarixi lava ma sunguleleko hi mulunghiso a hundzileko nersia bata a ti ka loyi a to tshuka a fambela hangi ka nawu i ta tshuka a ti laya a hi zweni magezu yakwe nersia bata
13: hikusa swi tiva ku va ta humelela vanhu va ku va suka hi makaya ka wona va famba sinyana va ku va ya wona lava amaxokatulo lawa o maxaka man'wanyana vanhu ha swi tiva ku va kona vanhu lava va opportunist lava fambaku va la ku aprovetara xikhati lexi para ku va yiva matelefoni va yiva timali ni swin'wanyana swilo maphorisa ma nga ta pfumela leswo purisi ma nga positionado lomu va tshamaka kona vaxokatulo lava paralendiso va kona kambe siniyani va xokariku ungalumka makampu
7: ku laula ka nersia bata munyiki wa mahungu laha kumando provhinsi ya le PRM na akarhi amba hi ku tinyiketela ka maphoyisa kasi ku onelela mihlakano ya majogu xiportivo xikolarix leyi fambaku kala soto yi taku
0: na haha kumeka ka timhaka ti vulavulaka hi ntirho wu landziwaka hi maphorisa hi fanele ku va hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga la mahungu ma vulaka leswaku munhu wun'we a dlayiwile hi maphorisa ku fambeni ka siku la tolo lweyi ku anakanyiwaka leswaku a li yena murhangeli wa ntlawa a wu landza mintirho ya ku cela migodi handle ka nawu Eduardo Figurão a seketela mahungu lawa
14: maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma ta va ma dlayile munhu un'we a lumbetiwaka ku va a le murhangeli wa mintlawa ya ku kela migodi handle ka nawu nuna lweyi vito ra kona lekaraka ri nga paluxiwanga a dlawile ka ku lwisana loko vonekeke tolo ka muganga wa le Cartonville a xifundzankulu xa Gauteng maphorisa ma ha rungula leswaku ma ta va ma wutlile xibamu xin'we ni ku tlula 100 ra tintlhavu vulavulelo wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana antlenda mathe a tivisa leswaku nuna lweyi a dlaweke a ta va a tiva xo karhi mayena ni ku dlawa ka ntlhanu wa vanhu un'we mhaka leyi vonekeke hi wa ntlhanu lwa a hundzeke muganga wa Nghodwana a xifundzankulu xa Mpumalanga vanhulava a ta va a ri vakeri va migodi handle ka nawu lana va kumeke lefu akuletaneni ka mintlawa ya vugevengu lemi rhangelaka emintirho leyi ya handle ka nawu ya ku kela emigodi lemi pfaliweke eku hinkwaswo ni ya kongoma Radio Mosambiki mi yingelake Eduardo Figueroa.
0: Loko hi suka tikweni la Afrika-Dzonga lani hi kumeke emahungu ya Eduardo Figueroa hi tlhelela axifundzankulu Gaza lomu vurhangeri bya mintirho ya ta vudahu byi kombisaka ku tlangela ka ntirhisano wu nga kona ka vona va landzaka mintirho ya vudahu ya ximanguva lawa ni lava va dahaka hi ku tirhisa emintirho ya ntumbuluko hi vulavula hi tin'anga yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Boniface Unovela.
10: Xiyenge xa vudahu xifundzankulu Gaza xi na ku ndhundhuzela enhlengelo hambeni ntirhisano ka tinyanga eta ntumbuluko eku hlayiseni eka timbabye ndzeni ka ku va pumbiwa emavabyi emigangeni. Ntsena lembe leli ntlhanu wa 13 ni ntlhanu wa timbabye na yin'we ta mavabyi ya khohlola ti amukeriwile lomu a swibedhlela na va leletiwa hi valandzi va

0: la udahu la ntumbuluku hambi u tirhisi la minsinya ya ntumbuluku. I swin'we leswi swi hlengelaka ku va swiyenge leswi ha swimbirhi swi ni mpatsano wukulukumba swinene, kambe na ka ha laveka ku va ku yiwa exibedhlele wa wona ku xopaxopi lama man'wani mavabyi na ku nga nyumeliwi ntsena uongori la ta ntumbuluku. Kasi Fulgencio Nyabanga wa nhlangano wa tinyanga ta ntumbuluku xifundzankulu Gaza hi loyi a solaka a ku va ku na tin'wani tinyanga ti endlaka a mintirho yo kala a nga leyi inene hikwalaho ka ku va va pfumela no hlohlotela leswaku va vanhu va nga tirhisa swirho swa vanhu lava feke a ku va va ta kota a ku ganya hambi ni man'wani maendlelo yo homboloki.
1: Hina va metramu hi kona hi nga tshamela ku theta timhaka ta hina tinyanga ni mayelana ya mimirhi, kambe ku ni ku karhata ngopfu hikuva a vanhu sweswi va ni swi tekateka swo kala swi nga ha hlangani ni metramu, swo kala swi nga ha hlangani ni minawu ya hina la phakathini ka xigusa xa metramu. Nyamuntlha hi twa swilo swa ku tala swi khulumiwaku, hi vona tinyanga ta ku tala ti tlhapaza nyanga amahlweni ka lomu ka matelefoni lomu ka ma-radio social. A nyimpi ya hina ya yikulu i ku hi tlhelela ka ntumbuluko lowu wa tolweni ni wa tolo lowu vanhu va nga kule woho, hi ku tiva swa ku nyanga i wufihlo, a nyanga i minchumu ya xihundla, kambe nyamuntlha ku ni swilo mayelana ni nyanga swi vekiwaku dlekeni swo kala swi nga fanili. Se a nyimpi ya metramu leyi sungulaku sweswi hi yo leya ku hi tlhelela hi pfuxetela ntumbuluko lowu wa khale a nga lowu vanhu va nga kula ka wona a nga wu nyanga leli ti nga ha tirhisa misinya swi va swilo swi saseka. Sweswi vanhu va ku tala va tumbela hi wunyanga para va endla a wugevenge, va tumbela hi metramu para va endla swilo swo kala swi nga pfuxi tiko.
0: I marito ya Fulgencio Nyabanga wa nhlangano wa tinyanga ta ntumbuluko xifundzankulu Gaza. Ku vula swa xifundzankulu Gaza ku ni ku tlula 4,700 wa tinyanga leti ti tsarisiweke eka nhlangano lowu a metramu.
2: Hi kongoma vugan'wini bya mahungu ya hina, kambe hi nge se gemeta leyi ndzimana, hi fanele ku va hi bala leswi swa ku tlula 3,000 wa vavasati va landzaka ta mintengo handle ka mabazara va karhi va kuma ku hupfisiwa hikuva va kota ku landza mintirho ya vona kumbe ni min'wana hi tindlela tinene. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Fernando Sidomo.
3: A tikweni ku tlula 3,000 wa vavasati va ku landza mabindzu ya vona ehandle ka mabazara hi lan'wa karhi va wupfisiwa hi leti telelanaka ni ku va tlakuxa emitirho ya vona ya vuxavisi hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa. Makungu lawa ma chiwaka Insati Boss ma kongoma leswaku wansati loyi a xavisa kambe na nga yanga bazara, leswi endlaka leswaku muxavi a le yena a tshunekela ka kusuhi ka leswi swi xavisiwaka. Hikwalaho ka swihoxo mugqivela loyi na a konseli munisipali wa ka Matsolo hi lomu ku landziweke a nhlengeletano ni vavasati laha ka yona ku kumekeke u tlula 300 wa vona na va sukelaka swikanekezi hinkwaswo swa muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu tanihi ku kureka kati ya Nyolungu. Muhlengeteli wa makungu lawa i nkongometo wa ku va hinkwavo a vavasati va kota ku va tlakusa emitirho ya vona ya vuxavisi nakona va kota eku pfula emikhandlu wa ku ku thoriwa evan'wani.
4: Então nós estamos a ensinar estas mulheres a organizarem, a estruturarem os seus negócios e, acima de tudo, a tornarem os seus negócios visíveis para que eles, quando passarem para a formalidade, consigam ser sustentáveis. Porque como um negócio formal, existem obrigações fiscais, obrigações económicas que temos que fazer, pagar salários e criar inspiração para outras mulheres. Então, nós queremos trazer aqui uma comunidade de mulheres que, para além de desenvolver uma atividade económica, possa oferecer empregos, possa capacitar, possa inspirar pessoas e possa resolver os problemas econômicos do país, que é o problema da empregabilidade versus emprego.
3: O famine ntirho lowu nakona ka hasi exipfumelelwani ni nkomponi ya wutleketa exitshungu ya ka Matsolo laha ka yona u nga ta hlaliwaka entlhanu wa vavasati lava va nga ta nyikiwaka a makarta de condução swi nga ndlela ya ku va kota a ku vona vona va tipfuna evuton'wini bya vona.
4: E aqui não se limita apenas a conduzir. Estamos a falar de mulher no setor de mobilidade. Mulher que conduz, mulher que é dona de frota, mulher que tem uma bomba de combustível, mulher que faz manutenção de viatura, mulher que tem car wash, mulher que é cobradora, mulher que tem uma plataforma. Não sei se estamos a perceber. Então é tudo integrado, mas que tem a ver com mobilidade urbana.
3: Katia Nyalungi, mutumbuluxi wa makungu lawa Insati Boss, nhlangano u tumbuluxiweke ku fambeni ka lembe la 2025 kambe se u kumeka eswifundzankulu swa Maputo, Inyambana, Beira, Cabo Delgado, Nampula na Tete.

0: Quand ça va être glorieux, quoi, vous l'avez que chien la chavona, ka chitiko cha zongé ni kouten ke sosi hinkamokwa hi kuma mahungu ya sutiche sonaro sa zongen katiko.
1: Mahungu ya busiku ya zongen katiko. Mushayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atsati ya valandzi va ta mintengo ku veneni va ya mahlweni hi ku fufisa mintirho ya vona ndleleni ya ku tlakuxa matshamelo ya tiko. Lawa ave marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Facin. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Alberto Paulo.
2: Majamulao Daniel Francisco Chapa kumeke mnika bukumbisi jindu waka yimi soro provincial Maputo wa kumbisa ntsako inintiru leilanzu waka ishtiche leishi na muncha apushilina kwa nama pavilion yu ambana ambana makumeka kala na Feira Internacional Maputo. Bwene ya napusheleke ndauli kumeka kwa yimi soro provincial Maputo imkaleka mrangeli watiko Raina Joaquin Chisano au medelise amintiru ya Raji Msambeke.
3: Nchubuku. Akwa anshuku uta fikira nde vanga le kule ni madoropa kama manga ni masumini akuma anshuku ni chanta niku autive di hanta le vafikira
2: Joa Kinshisano nikaleka mrangeli watiku luka vula vula nzaka kupata wapushele standera emisoro provincial Maputo lane a pavilion rashfunzankulu Maputo mzeni kafairi international Maputo fasinyi.
1: Murangeli wa munti wa hanyelaka a mintirho ya vuthethisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka ta vululami na mi tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Stelio Manyise.
4: Muhlanga a vulavula musumbuluku lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano leyi patsaka tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ta matiku ma vulavulaka xiputukezi CPLP na ku kongomiwa a ku lulamisa nhlengeletano leyikulu nga ta endliwaka hi April wa lembe ri taka atikweni ra Brazil. Muhlanga Adelino a ha vulavuli hi nlaveko ku va ku tirhisiwa vutlhari lebyi Brazil a byi tirhisaka bya ku va ku simekiwa tinhlari ta vululami leti ti nga ta xuxaka timhaka ta xiyenge lexi loko ku humelela xithikamezo xihi na xihi ka xiyenge xa ta vululami xihatla xi hlamuliwa a nga malaboratorio de innovação judicial. Adelino Muhlanga a vulavuli na kona wu hi ku va ku koliwa a vutlhari lebyi Brazil ni matiko man'wana a nga na byona ka ku tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa a ku camuleni ka timhaka ta ku hambanahambana ni ku va ku yantwisiwa matirhela ya miminti ya ta vuthethisi ka hinkwaro tiko ra hina.
1: Ku tlhela ku sungula ntirho wa ku kambetela vatsongwana lava va dukeke a ku tshama mindyangwini ni vatswele na va kumeka emitsendzeleni ya madoropa ntirho lowu a wu yimisiwile hikwalaho ka ndhambi yi vonakeke ku sunguleni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzankulu Gaza. Bonifacio Novela a hi tela ni entelelo wa mahungu lawa.
5: Ntirho lowu wa ku va ku hlanganisiwa a ku hlota a vatsongwana lava a wu nyimile hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke ka makhambi yo rhanga ka lembe hi nga ka lona ngopfu eka madoropa ya ka Xokwe na Ncencayi. Leswi swi tinikiseke a ku va ku endliwa a nhlelo wa nhlayo wa vatsongwana lava va kumekaku na va le switarateni. Mahungu lawa ma tivisiwile hi Kirino Guni, ntivi ya xiubyana hi xin'wini xa xifundzankulu Gaza xa konela ta rihanyo linene ni vuhlayiseki la ntsongwana. Lana a vulaka swaku i ku vindlavindleka wukulu kuma swinene a ku va ku voniwa nhlayo yinyingi ya vatsongwana na va rhendzerekela lomu switarateni va xavisa a switirho swo hambanahambana hambi ku kombela zimola lomu a switolo. Munyikeli wa yena wa mahungu a xungete swaku ka nkarhi lowu ndzhaku ku va tindhambi ti hundzile se ku ni matshamelo ya ku va ku ni tindlela eta ku va ku sangusiwa a ntirho lowu u nga ta va ku laveteriwa vatsongwana ngopfu lomu va tirhaka kona ku va xavisa swo karhi kumbe a ku tshama tindleleni.
1: Wa vhama ntirho wa maphorisa hi ku kongoma ku yalela tinghozi ta mimovha nkarhi lowu ku landziwaka mintirho ya majogu xixikolares laya na xifundzeni lexiya. Armindo Masingi a hi tela ni xihitana hinkwaxo xa mahungu lawa.
6: A maphorisa lomu ya Nyembani ma karhi ma tshingisa ntirho wa ta ku wonelela lezo nitsimatsima ya ku khilisela ndzhaku a wu bihi hambi timhangu ta mimovha. Nersia Bata i hlamusela leswaku maphorisa ma karhi ma kumeka ka vandhawu lomu ku endzeleke kona a vanana va swikola, kasi va humelela lomu ka maxoku xiportivo swikolari xilava ma sunguleko hi mulunghiso a hundzileko. Nersia Bata a ti ka loyi a to tshuka a fambela handle ka nawu i ta tshuka a ti laya. A hi zweni magezu yakwe Nersia Bata.
1: Ave mahungu ya dzongeni ka tiko man'wana hi nkarhi wa ntoloveto vusiku byinene.

0: Va rhandziwa swo swi nkama ku va hi kuma nongonoko lowu yelanaka ni ta mafambela manene eswitarateni.
1: Tiva ta mafambela switarateni.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Hoyo hoyo ka nongonoko wa mafambela manene eswitarateni ku fambisiwaku hi mina Alberto Langa. Ka nongonoko wu hundzeke hi bulile na Jose Novele lweyi a nga vulavula mayelano ni minawu ni lisima la ku xixima mafambelo manene eswitarateni. Ku fambeni ka mabulo ya hina, murhambiwa wa hina Jose Novele a vulavulile hi mpimo wa livilo mufambisi wa movha a fanelaka ku famba hi wona lomu switarateni swa tiko. Nakona a hi hlamuselile hi maendlela ya swikhatiso mayelano ni ku phoqa a nawu lowu.
4: Mavulavuleli lana hi ku tlurisa a mpimo livilo lama va nga veka kwa renta a fanele ku famba hi kwa renta lama a fambaka hi 60 a fanele ku famba hi 60 hi swihlaya swa ku munhu a tlurisi livilo loko swi kwini
5: a munhu a tlurisi a velocidad loko hi li nkarhi hi kontrolara hi muchini rulano hi kota ku hi mi persebera swaku lweyi a nga ximanga nawu se lweyi a ku gadla a movha un'wanyana na ku nga na muchini se hi swi dyula swa ku i velocidad excessive loko yene a nkarhini lowu no a famba a nga swi kotanga ku nyimisa movha wake a phambeni ka wun'wana a nkama lowu na wu ri ku na rizele swiswone para kota ku hanyima hikwalaho hi kombela swa ku a vakondutori va xixima a minawu hinkwayo ene ha tiva kan'we swa ku lani xifundzankulu ka matsolo a tetiko hinkwabyo se hi vona swa ku ku ni mimodha yin'wanyana yi humelaka leyi ya ku fambelaka ya ku taketla vanhu hi chula mimota mimota na yona yi kota yi vuyisela xirilo ya fasilitara si maxaku ku tala ka vona lavo va ku chayela va mimota leyi a va na makarta a va na xikola xa ku fambelana ni mota leyi a va yi tivi minawu ya ku fambelana ni xitarato loko va le xitaratweni va hi vo tihosi ta xitarato va tsutsuma va hamba motrapasaje hi ku hambanahambana se hi kombela swaku a lomu va chef de prasa lavo va kumekaka mimbangu hinkwayo va kota ku va dyondzisana hi nga hlaya swaku hi vile a district matutwini vhiki leyi lo khaluta hi dyondzisile lava famba hi mota mavhiki lawaya ma nga khaluta hi vile a segunda edisawu a capacitasawu a bowani hina ntirho wesi wa ya endla a tinghozi ngeti ki heti maji siku zin'wana na zin'wana hi endla xa n'wanchumu mayelano pura hi kota ku hi tivonela ka tinghozi ta mimovha leti ti endleka ka lomu ka switarateni swa ka kwesa
4: loko va vekile 60 kilometers hi nawu a mufambisi wa movha a fambisa hi 63 kumbe 62 wa khatisiwa mufambisi lweyi
5: hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomu switarateni a muchini wu programariwu pura wu sungula ku wu gravara a velocidad ku sungula ka 67 kilometers per hour 66 hale ndzeni ka tolerance ya munhu lweyi maxi a swili swa ku a nge khatisiwi i tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur mara na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene hikwalaho a swi loko hi ni timhaka to ta tolerancia hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha loko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u tivona swa ku siwa ku khatisiwa se hikwalaho hi psizu va swi intendela vachele va movha swa ku a mavelocidad ma yenca ku a karta byi khomiwa kusukela ka 81 kusukela ka 60 te 80 wu hakela multa a xona xa ku xifa Se kusikela ka 81 fya ka sen utatsama shenge sha 3 meses na unga fambisi. Yene hamba process daga kwesu zenviara pra inater. Inater na yene atati sakoti ku distrada. Ile swinga hlaka swa ku mapena yana treza media. Se kusukela ka 71 bra pambeni. Ambuya chela ka mova anga shishimisi center. Lwei akuma shienge sha unwanu na anga fambisi amofa. Ni dweli, nukuli munu wakusiku zungwana zungwana atira hizo karta di mwaza. Prauteka batoku wana baishi kuruenu. Na yene futsa antiruenu. Mamchumuita nye. Si, yene mapoisa lukwe kumeka sutaratuini. Nupundi ba ila vete matisho kuchuka. Wako yene waka saduru waka sainfrasamu. Nao. Ni lugu kumeka la sumu ni kuwa hivona. Ya prana yena kota tijunjiso kwa. Lau. Vajiliwe ti ushefi tavona. So utenke makumeka tinda utokazi. Porque ilomu vafanileke kutira. Aina magabineti. Magabineti ya kakwezu. Ikulu hashtara tuini la hane fanileke kwa. Si. Yukombela shoku. Hava kunturu vachele. Vami mova vakota kuwa ipersebera. Vashishima ishishima futu. Ene kuli situasyon zingwane zivona ka Estrada Nacional, Estrada Circular de Maputo. Ava nyingi, ava shi zanzi kutisa marutunda. Ma nyingi, vati vafamba yi kontramao. Se a kontramao ayijuliki. Vangwanyani loku fukela, ya wakuma 5-6 wame mofa. Ifamba yi kontramao. Karu umpuma unene, karu inga kuwona. Loku mubutisa. Ale shaku ambango kazi kune mati. Mbango kazi ni aja gazolina. Hivuti saka. A gazolina ndao kazi nga kuli ni uto mzaka kwako. Intini shingani lisima. Nizivalili. Gati makata ufanliti. Si, ine kombe na shaku vanga English. Munu munu loka suka tenki akota ku ati programara. Pra ikota ku evitara ati maka ta ku fambelana nelindi ishishima minawo ingela le inene ruko sembra katisa mejo leta hlafutsa mbikola karadi alwe futsa ta kumiwa na famba ikhelulo la shinene transfora de mão eta mfutsala multa wa 4,000 cash akhela tekelo wa karta abu akela multa aina ter akota ku asinara aina bisa. Se kombela kwa radio na lona li hasha ngupu a partilizi. Kwa la circular niti nda hoti mwani. Mashila viki kuhifamba ishtaratu nga shishimimi nao.
3: Mabulu inga vena wuna jize novele. Murangi luwa shenge shaku jonzi sama famela manene shtaratuini. Ishi imu shashifunza nkulu Maputo. Kuje kwengeta.
1: Tivata mafambela shtaratuini.
2: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.

0: repelile vayingiseti va Mayimisoro Provincial di Maputo Gaza na Inyambane. Namuntlha xiyenge lexi xi endla na hi sukela Affair International di Maputo Fasi lomu ku ku fikela namuntlha ku endliwa ka vukombisi byikulu bya mabindzu ya lomu tikweni. A swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ra hina swi kona, swifundzankulu Maputo Gaza na Inyambane swi kona, nakona swi kombisa a bindzu hi ntalo. A nkhuvo lowu pfuliwe hi murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo lweyi humelelisekeni laveko ku va ku tirhisiwa michini ya ximanguvana lawa na ku simekeni ka machapo ku va ku tlakuxiwa xiyenge lexi xa machapo lomu a tikweni. Daniel Chapo ave a pfuxela nakona a mapavhilion hinkwawo ma lomba ka Fire International di Maputo, a pfuxela a vakombisi lava kumekaka ka vukombisi byikulu bya tiko ra hina. A swifundzankulu Maputo Gaza na Inyambane swi tisa bindzu ro hambanahambana. Hi ta sungula hi mahungu ya kusukela ka xifundzankulu Gaza. A xifundzankulu Gaza xi ta ni bindzu ro hambana loyi a kumekeke a vona hinkwabyo vukombisi byi yelanaka ni xifundzankulu Gaza i Rushdie Nobotela. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza a ni ku tshemba leswaku va ku ta va eka nkhuvo lowu nga wa wuntlhanu wa makumi khume rin'we na kan'we u kumeka ku na u humelela lana ri katla kusukela muvhulo lweyi xifundza xa Marakweni ku xifundzankulu Maputo xi ta va lowu u ta ku na u tisa ku phalala ka leswi swelanaku ni vukosi. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza a vulavula hi ku kumeka kusukela muvhulo lweyi ka letelelaku ni ta nkhuvo wa ta vuxavisi nga wukulu xiyimo xa tiko, na vula leswaku va i nkarhi wa ku va ku ta va ku kumiwa ku phalalisa vukosi hambi ku hluvukisa xifundzankulu Gaza ka loko ke xi dumeliwile hi tindhambi leti ti dumeleke xifundza lexi nyenyankulu ni sunguti lava va hundzeke. Alfeo Nkuna a tlhamisela kambe leswaku va gazi leyi nga ni ematshimelo lawa manene malani ku va ku ta va ku londzotiwa ka leti telelaku ni mapulango ta vurimi hambi hi ta vuvhakachi ni tin'wani.
1: Mhaka ya hina hi nga ka yona sweswi hileswaku hi tile ka Gaza lana afasi nga fera leli kombisaku a wu bindzuli la matiko hinkwawo va kumbe provhinsi hinkwawo. Hina ka Gaza hi tile leswi hi swi bindzulaka hi ta masimu kumbe masin'wini leswi swi bindzulaka kumbe ka ta wufuwi ni swin'wanyana. Se hi lava ku va van'wamabindzu lava va taku laha va ta pfuxela a xitandi xa Gaza va vona leswaku Gaza a bindzula yini i ntwini leswi va nga pfunekaka hi swona loko va ta ka Gaza. Hi nga vulavuli hi ta wubindzuli ntsena, hi vulavula hi ta wuvhakachi na tonaku swaku loko va ta ka Gaza va nga kuma malwandle ni tindhawu ta ku va nga pepa ka tona. Loko va ta ka Gaza va ta kuma tindhawu leto va nga kuma ku hlayiseka i ku ni tindhawu ku ni mapuraya manyingi, hi vulavula hi pura Dibilene, Xidengele, Xayixayi ni Malagoma, Nyambavale, Bambeni ni kun'wanyana lemuka ku loko va ta kona va nga ta hlayiseka. Hi vulavula futhi hi maparki lawa hi nga na wona ku fiya ka swiharhi swaku loko vanhu va ta ka Gaza va nga ta pfuxela va vona swiharhi leswi ingi ho swi vona ntsena ka matelevhizini. Ka Gaza swi kona hi lwa swoswi ni ku pfuxetela a switarato leswi swi nga diliziwa hi tindhambi leswaku ku ta ve ni mafambelo leswaku vanhu va kota ku famba va fika ndhawini hinkwato leti va ti lavaka.
2: Alfe Nkuna a vulavula Radio Msebiki muvhulo lweyi hikwalaka ku va ku sungula a ndzumba wa ta vuxavisi lowu u taku na u humelela a rikatla la Murakweni. Nakona vakombisi va lava ku xifundzankulu Gaza hi lava vulaka leswaku va va ni ku tseva leswaku va na vona va ta va va phalalisa ka letendla ku ni vabindzu va vona hikuva se va ta va va kuma a ku cata vunghanu.
3: Mikesh Alfredo so lani nyimela a ntsako ni adherense ka ku a produto dzi huma i tame hi yengesa la a ikonomia hi kulisa a ikonomia a provincia di Gaza especialmente Xibutu porque hi ta agregara a vayakelani lava nga ni minkanju para va hi xavisela a makaju leswaku ma tshama mabola mambenyani va ta hi xavisela hi ta kota ku produzira a guardenti hi ku tala.
4: A hlawutelo lowu ni nga na wona siku ra namuntlha i ku vanyingi va vuya va ta vona leswi swi hikaku a vutomi ni nga a ku byala ni ku vona a masimu hi sika ku hamba a maxamba lawa ya matsongo hi hamba masimu lawa makulu hi nga ta kota ku kuma a mihandzu leyinene. Ndhawu ka leswo se hi lavetela ku langa a timbewu leta tisima leti vuyaka se na ti chucheleriwile ta kota ku byala hi kuma a mihandzu leyinene. Hi nyimela ku vona a ku vonakala njhe hi khampani ya hina ku va hi tiva swa ku hina ya hamba timbewu hina ya byala hina ya fundisa a ku byala para u kuma a mihandzu leyinene leyi lavekaka.
2: manya umelina ku ni kusunguna kukumeka eka shunzankul gaza menanu ni nzumbalo inga wa untlanu wa makumi kumeringwe na kangwa na ukumeka na umelina kusikala mvulule ila na rekata shunzashika marakweni ikola shunzankulu maputu kalutitila na kunu kubakutawa kupalalisiwa ambi kuwa kuchichiwa kalutitila na kuni matersela yashi manguva melanu kubakutawa kupalalisiwa avu kusimu.
0: Inkomo Rostino Botela ntsengo wa kutula $2,900 jova kombi isva kumeka faire international de Maputo ku imelwa ntsengo kufika 50 mil wa vanhu vova pfushela ubukombisi ledzim I makumi mbiri ya matiko ntlanu na manharo ya vambe makumeka aka akashenga shenyanwa ka sha fasim murangelo wa tiko Daniel Francisco Chapo a humelelise swinene avukombisi ledzi endluwaka dzingana atiko ra Brazil swanga murambi wa nkulu xifundza Luniasa, Eshona Mukumekinkulu Kafair International de Maputo, Fasin, Ashifunzankulu Maputo, Chikumbiza Shini a Pavilion Rashona, Lanika Pavilion Rashfunzankulu Maputo, Kumeka Abinzuro, Ambana Ambana, Rakusuka, Kapsi Ingeshoma Chapu, Vurimi, Nambi Ni Shingwane, Ashifunzankulu Maputo, Shipushiluini, Pavilion Rashona, Hikalagam Rangelwatiko. Joaquim Chissano, Re Aveke Abula Vula Kamentiro, Yaina.
5: Nhluvuko akuva anhluvuko uta fikela ni lavanga le kule ni madoropa lava manga ni masin'wini akuma anhluvuko lowu hi xihatla hi ku a wu tivi lehantla le va fikela
0: khale ka murhangeli wa tiko ra hina Joaquim Chissano loko a vulavula ndzhaku ku va ta va pfuxele pavilion ra xifundzankulu Maputo a kumekile ka muti lowu ku nga na vukombisi bya yimisoro provincial de Maputo murhangeli wa tiko na yena a kumekile ka ndhawu leyi a va kombisa a ntsako hikwalaho ka mintirho leyi landziwaka hi radio Mozambique emintirho leyi nakona yi humelerisiwaka hi varhangeli va swiyenge swo hambanahambana xifundzankulu hi tuma rito I ya Lazaro Mbambamba murhangeli wa xifundza xa Bowana na Matias Paroke hi murhangeli wa xifundza xa Kamanyisa
6: Bowana kaka a fera leri ya lembe leri 2026 hi buya ni leswi hi bindzulaka tiko la hina hi nkezo swi tiva swa ku a Bowana I tiko ya ku byala mahortikula nakona hi ni a park ya ikulu lomu ku ni tikompone va tirhisaka ni mozal ni timeni ta tikompone ta tiko la hina park de Beluana nakona lani ka fere lele ya 2026 hi te lani a ku ve ni kota ku mama parceria hi ku sayela ku ve na tiko la hina hluvuka Bowana hluvuka hi kota ku kuma mintirho pala vantshwa se lani ka Bowana ka fere lele hi te nakona a ku ve ni hi dyondza ya mama parceria toka experience hi vona swa ku i ncini vambini va hamaka ku ve ni hi tsutsuma dentro este está na Daniel Chapo a itizer a itizer se boan a lá cutir a lá cutuma a cota a chuca tigulem
0: o teu amante embana com ela na coiwa gaga festival um belos
6: festival já está amba aí dia 26 ele ca jimpe coveni e amba e cota cumbi saca chutou com sai a caboan kune va yimbeleri vanene aka Bowana ku ri swakudya hi nga xuza hi makhofu a ximati xa Bowana nakona ku ni a swakudya swa mati a nga tinhlantswi ta tilapa ta ku nandzika swi tereka se na muzamba ku ve ni hi dia 26 ya setembre hi patisana laha ya mbuluzi hi ta tsaka hi kulungela a tiko la hina ya Bowana
0: a ni tata ndza dya swidliwana nakona murhangeli wa xifundza xa Kamanyisa tata na Matia Ximparoki murhangeli fasi hi yelwi Manyisa tani yi
7: ba inkomu swinene nya Manyisa a ni u tlhari a ni mintirho ngopfungopfu hi tlhelo la ku bindzula mova la ku amba chukela tama chukela leswi hi kurisaka swinene ka Manyisa kambe handle ka leswo na swin'wana leswi hi kombisaka swona hi tlhelo la mintirho ya masin'wini nambe u tlhela la ku handle ka mintirho ya vurimi ku na swin'wana leswi kombisaka swa ku fambelana ni machapu leswaku hundzuka a swilo swa vurimi leswi kombeka ku leswi na byaleli kweni ku swi tirhisiwa lomu mabazari ntan manyisa kona hi ntamu hinkwawo matshamela malungile a mi rhamba n'wina vanhu hi tiko hinkwenu a ku veni mi ta pfuxela a mitirho leyi yi kombisiwaka hi manyisa
0: i varhangeli va swifundza swa ka manyisa na Bohwana lomu xifundzankulu Maputo murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule hi yena murhangelinkulu wa pavilion ra xifundzankulu Maputo a ri xifundzankulu Maputo xi kumeka xi ku nyimela bindzu rikulu hikwalaho ka mahlengelo leswi nga na wona ka lembe ra nyan'waka
8: ku tsaka ngopfu swinene a ku ve ni hi amukela a nkhuvo lowu wa fasing lani a provinsa ya hina ya ka Maputo hi ni ku tshema leswaku lani ku ta va ni ha ma impreza hi ku tala ya lomu tikweni la hina ka Mosambiki a ma impreza ya matiko man'wanyana ma ta va kona lani va ta va kona n'wamabindzu lava nga ta va lavita swaku ntwini leswi nga kona ntwini va nga swi kumaka lani ku ve ni va pfuna ma impreza ya vona nita hi ni ku tsaka ngopfu swinene a ku tsaka ngopfu swinene ni ku ve ni hina kompas Maputo hi ni pavelango la hina lani ama impreza lama tirhaka na hina a provinsa lama nga kona a provinsa Maputo ma ta ka swi kota ku ve ni ma kombisa mitirho ya wona ma kombisa leswi va nga pfunaka hi swona a tiko ni matiko man'wanyana tani hi ku tsaka ka hina yo sungula khambela ku sungula ku ve ni henca leswi leswin'wana ka hi ni ku tsaka swinene
0: Emmanuel Ntuli murhangeli wa xifundzankulu Maputo a xifundzankulu i nyambani xona xi ta ni bindzu ro hambanahambana ngopfungopfu swidyuwana swa kusukela ka malwandle ya xifundzankulu i nyambani a ya ka mapavilion lomu kumekaka vukombisi bya xifundzankulu i nyambani hi twe marito ya murhangeli wa xiyenge xi ta machapu ni mintengo a xifundzankulu leswi i Julio João
9: ya nyaso hi kona kona hawa ka fasin ka siku xi kombekisa titomatato hi ku na to ka provinsa yatho ya nyambani kasi hi kombekisa ngutungutungu makhokho hi kombekisa kambe ni simaha si taku ngulwangi swa ku fana ni sihaka a siya hino hi swona ku emaopportunity ya ku a va leyi va ku ni timali va ti kota ku ti va tita va ta profeta maopportunity yawo maxitambe ku na ni maopportunity ya ku tshimbelana ni turismo ku sakana tanto ka oceano assim como o Chitingane a cor eu botava com o turismo costeiro e turismo terrestre a cor de Zivago com a ato repalan ka província de ato ni big five marinho a cor se massa romba com se hanyako mua ka bimbin ni se hanyako a hanzo mua ka stinga com a big five terrestre
2: kambe mailano ni ntsitsi yonga usiya ko ni kuva se mukhatelo kuva mu mana undoni
9: ya kona hawa jahe mani de vandono vambide nkutukuto vatangushina avala vako simahasa ko tsibelanana ni makhoko simenyana simahasa ko avala vako ku vasithumisa entao athu hawana khatho nanu ya ho possibility yako vachita vatatoma ka province athu ya nyambani
2: i nkatsikanyo xitswa i zwini u vulaka zona leswi mayelano ni ku kumekeka n'wina eka siku bya nyamuhla
9: be nyamuhla hi sangulile siku leki gafeira ka fasin kona provinsa ya nyambani parako sempre malembe woke entao ha hi rone leswaku loko hi chikele ku na ni tikomponi to tala ti nga tshinela kusuhani na hina kasi va ta swi kota ku va navela minchumu leyi nga kona ngopfungopfu hi wula hi mikakano ku nga mihlakano ya bimbi ni handle ku nga turismo hi wula kambe hi wurimi ni wutshevi ni kona maproducto mahiwaku hi different maproducto ma nga kona hi wula hi agroprocessamento portanto a maempresa lawa ma nga tshinela ka hina ma kombisiki ku tsaka kambe zwezwi ku sele a ndzima ya ku hi famba hi va langutisetela le ndzhaku kasi ku va ta swi kota ku va yi vexetela lomu ka provhinsi ya hina
0: kwa pavilion ra xifundzankulu i nyambani ya kumekile nakona hi twomarito ya wun'we ka vakombisi va xifundzankulu lexi
10: Amara Andre Malati mina ndzi laha ndzi kombisa maproducto ya agromalati ku nga malikori ya tixakaxaka yo kala ma nghena maproducto xikimi ku ya natural
2: kambe mayelano ni leswi mi byi yimelaku mibyini mu nyimela ku va mu va ni ya vunghana ka ta vuxavisi mi yandzisa bindzu swini
10: hi laha na hi nyimela a va nga ni mixuvu ni ku tshemba swa ku hi ta kuma va nga a vandoni vaku tirhisana na vona hi ku xavisa malikori ni ku xavisa kambe xa hi sungulile a ku xavisa vanyingi va kombisaku a vontade ya ku xava a maproduct ya hina.
2: Antsa tsi nga usiyaka antsa tsi va byela hi ndava va hengisa
10: kombela ku tanani a provincia ya Inyambani ku ri michumu yinyingi ya provincia mutamuta apreciara muxava hambi hi kuma maparceria hi vulekile paralelo
0: i mafambelo ya Fire International de Maputo xiyenge xa lembe ra 2026 ntirho lowu pfuliweke namuntlha na wu fambaka ku ya fika siku ra 6 ka hweti ya Ndzhati hi maendlelo lawa hi fika makumu ka xiyenge xa mahungu hi entelelo kusukela afasinye a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo mitwe Alberto Paulo Rapelele.

0: Hey, yam kala mwing set luya hanga mfukeni. Hello, mwing set. Hello.
1: Hello.
0: Hey, ripelile. Niku ala ripelile.
1: Ripelile niku ala ne. Wa yomba mdof.
0: Hey, namuntha.
1: Eh, mina vhoroza abwana akafish.
0: Ah, kafish vhoroza man.
1: Nyambi.
0: Vhoroza nyambi akafish.
1: Aga fisha boana.
0: Mingi sala radio ngamalo.
1: Ha, ni sete la mwananga no, ga kola ga sangula.
0: Kunene.
1: Woi nwe.
0: Ena ikona a itivi nwana minjani.
1: Ha, ikone, koko kwa hisanyana. Baba ini na wangalanga tsika o efikela sozi.
0: O fika sozi.
1: Langa ka what de wa juma juma kutsongo kutsongo.
0: Ah, okay, yeah, kutsongo kutsongo ya ngena.
1: Nghena
0: kambe red rona rifika kahle ku halana
1: ha fika rifika kahle
0: so you credo tura ntirela ka vovo rosa kusuka la bona kambe niku tsemba leswaku mikama ngwa tlhela hallo ripelile
1: ripelile
0: re ripelile hospital mundial. Mama ne rondi. Ah, mama ne rondi na kanma. Eh, mani mikoona.
1: Engizara lengkar.
0: Amsuki.
1: Aizuki.
0: Sho, rim fambele kahle siku ra namuntlha.
1: Rim fambele kahle joja na ina ina ku ngara ngara.
0: Okay.
1: Rim fambele kahle, kora ba ikhana na mina.
0: Ah, ina vikoni ina love. Vari ntamwa mhisi ku hlota.
1: Izaya kuma hi swi lavaka.
0: Eh, loyi nga hlotanga hi ji. Sena eta tshama ka ya tshamela hi.
1: A swi kona swi nga ta humelela swinene.
0: Ri mu fambele kahle siku ra namuntlha.
1: U famba kwa tisiku.
0: U swona.
1: Kari tira tira kuna ma kaya jara jara a mali fasi.
0: A quando ro chakala vari fikile
1: vari yafike ni dai dai mase go mina kun taru mana ntira taru lo ana ntira ari sikala gana kulima zero no kanteke
0: ya
1: va go me famo sikum ta kumana mani jano go ashkungu sai bona go renga famba ja
0: ya
1: Wala mtemba hizo kala nga pambukianga hizo.
0: Mpela.
1: Kumbu shite kulawa mjija kwa nyungu wa nini.
0: Hii.
1: Kupambula wa kwa nyungu au chalma ninja kumani. Nisho nga da kumana wala nkarlo.
0: Mpela.
1: Mkanya za mdo vana nintro na kwa.
0: Kanmambu na muna utla isa.
1: Kola hile kare mingi pela.
0: Ay ya kensa. Minga tsiki mwitsika.
1: Ye amurunguru kuna sisile wale maguda amurungula sukuru mwana roma.
0: Leso.
1: Na rungulela maru beru mulo.
0: Amwena.
1: Akara wala wana wakudumu na wana talu. Na ni wame ningi ya wana.
0: Wanu jelile sukuru mwana wakutate sisile ya yei unrungulile.
1: E ukurungula ngubu.
0: Uu kanmamu gopsne. Kukula
1: marungula ntaru mwana uwe mwenye wako oma kumu.
0: Kanmamu gopsne. Laisekano usiku jinene longolo kana nani
1: ukari ungata na mwe
0: kan mamu man
1: tukorani
0: bye. Hello hello
2: hapo ni bawaka betu mingo
0: ripelile riponile mwinake
2: na hekibu ni kasi kwa mika kongo na juli sara mungu ambi
0: ee minjani mungu ambi
2: hae kwa ni bawaka betu
0: ina vikona
2: ee
0: swa ina swa lunga
2: ane kwa ale ni singa ba ke so best
0: khanima ngopfu swinene phela namuntlha rito ra n'wina ri twala yimisa ri vurhumisa timaputu kambe ni ka gaza ni nyambani nkama lowu
2: ova loko aradi va pfulaka yi khoma ya loko faneka bujirigadi po lwisika va robert
0: oti we nyambani
2: na ku tiva ku khari ta endlela
0: ka gaza
2: na ku tiva ku khari ta endlela a ma ka gaza ka swan'wanyana mingheninyana lomaka hloko ponipisi lomwani ambalavala
0: oti ambalavala
2: na ku tiva ambalavala ba
0: u fambile a ku ni mpfula kumbe yi nga nanga
2: ka ku sungula a ku ni mpfula ka wumbirhi a ku a ku omile
0: ku njhani ku rhetemuka
2: a ni mbala pela ya tlutliwa hi tihomu mapaka ya nyoro ya hi nghena ka nyoro ya tihomu va hi khupukisa nambu ya mbalavala
0: dyambu ra namuntlha ri mi fambele kahle n'wina
2: a ri fambe kahle baroberto
0: hi swona
2: leswi a hi sisika ya fasila ni a xiunga tixa kahle nyamuka
0: impela khani mambu kumitwa hi khensile
2: na hi tlangelile ku va hi n'wi kuma nkama lowu ku hi pangalata hikuva loko hi nga na n'wi tlhela hi hanye
0: a yi tiva mhaka leyo hi leswi endlaka ku va hi vala hina la
2: hi swona maroben
0: khani mambu
2: ku gexa hina haleni
0: nkomu bye bye
2: va rungulani hinkwavo radi mihlambiki ko sweyo
0: hi ta va byela
2: khani mambu
0: nkomu hello hello
3: tana mudhovu jala kaya magumu
0: ripelile
3: na kokwani wa muningi ntombi ya ka khona
0: a bowana anjani kokwani wa muningi bowana
3: kokwani wa muninga yonso leswi a le henhla ka mibedo ya yela nga xava hi mali ya nkaka
0: hi mali ya nkaka ankaka kasi wa cinca rimali
3: a ku na lexi bava xikalaka xi nga
0: cinca hi nga byela kahle ku ve ni nkaka wu cinca wu ri mali wu cinca njhani nkaka wu ri mali
3: i ku khaya masin'wini bava mudhovu u ya veketela u ku sinkusinkusinku
0: ku za
3: ku tlhela ka xikotlele ku za yi hamba madzoo

0: Puxa, 65 vezes 2.
1: Vai tambirisi na lena.
0: Swi ta lunga.
1: Hmm.
0: Hayi, u ni byela mhaka.
1: Mhaka yi fikile wa tikhorisa hi ku ku rungula.
0: Awe.
1: Mana ni ta sungule ku ni rungula ku mbuwa xitandza ku na mina wa magudu.
0: Hmm.
1: Ma magudu lomuya ka yo. Ka phajana lomuya.
0: Ka phajana.
1: Se yena kumbe wa kwini ku hala.
0: Hala xitezi.
1: Wena le ka fakazi.
0: Hey, wa kutoka fakazi.
1: Ah, mina wa magudu baba.
0: Hi swona.
1: Mina loko ku tshama magudu a tema pulangwini.
0: Okay.
1: Hinkwako lomuya ka munwini lomuyani.
0: Ka duku.
1: Na van'wanihlalela.
0: Ka duku.
1: Hinkwako na ku tiva magudu.
0: Ka duku, ka mahele.
1: Ha, wa hlalela.
0: Matsandzana.
1: Mina loko tiva ku endlela magudu.
0: Hi swona.
1: Ah, rini sandele kahle siku la nyamuni.
0: Khani mambo.
1: Leswi langazaka ka koku hi hiso maziko kumbe hi ta ya hi tekiwa koka laha. Ah, loko a ni swi tivile na ni nga yanga ka mutini wena.
0: Ee.
1: Nangani.
0: Vakendi.
1: A mahiselo lawa loko ma loko ma ta fika xikarhi swi ta hi kwini ba.
0: Kan
1: mamuni ndiwe ali ba ta tira.
0: Cho bonyisa utholo.
1: Cho chante.
0: Cho bonyisa a utholo.
1: Ah baba liwa kuleha liya. Ka bom.
0: Anga bombe.
1: Mudzela nwo ni va kolega zwa ku. Kula ka sinara nyana.
0: Loko no tsika niku ni kombela u rungula munhu unwe, u nga rungula ma.
1: Loko no yini.
0: No ku kombela niku nga rungula munhu unwe, u nga rungula ma.
1: Ni nga rungula padrini wanga bakiti ni n'wana nga Karolini.
0: Si vambirhi.
1: Vambirhi ni nga ba Roberti va bailingi.
0: Loko va ku pha teka rhanga ni ta rhanga va hlayi.
1: Va hlayi minenge.
0: Va ku rhanga ni ta rhanga.
1: Na ku xiri byala ngeringeringi.
0: Se tsuma n'wana nga dyambu ri pelile.
1: Chao. Bye bye, welcome.
0: Kan mam hlayisekani. Nkomu. Va rhandziwa hina 23 horas yi bile nsimbi ya 23 horas yi bile hi 23 horas nyima se ba nsimbi la.
2: Radio Msimbika Maputo.
0: Loko Radio Msambiki Maputo swa fana na loko Radio Msambiki Gaza, Radio Msambiki Nyambani. Hello.
3: Manga Zarto Mario Mundo.
0: Ripelile, imani.
3: E Cecilia, mwana wa kankuna la 2000 ku sweni la ka mana wa wela ya mbyangwa na le.
0: Wetiva loko namuntlha mimitwa radio ra ri fika kahle kokwala.
3: Ina makwela ra fika de, ungoti ku kuma ndhawu leya ku vene. Ku nga ri na redi be majiri ku tleka yinyima hi kun'wanyana ra fika ni swoswi ndzi na etlapheni la ndzeni majiri ri fika be.
0: Khani mam ngopfu swinene mi hlayisekile mbon.
3: Hi hlayisekile makwenu wa mehe, hi hlayisekile hi kahle njhe.
0: Xirhami.
3: Ina baba ku nghenela ku n'wi pfuxela hi mpelisa.
0: Khani mam ngopfu swinene ku mi twa.
3: Hi swona papayi.
0: Ni masiku man'wana ha mi twa mikama yin'wana loko mi ri karhi mi hi rungula.
3: Na nkama lana i ku a ku nghena vhela swi lava ntamu kambe hi radio swi leri rhandzisaka swona. A lo to fika no pfula leri ra communitary ya magudi ni kuma leswaku a ri tirhi no jika ni nghena hale ku ti nkarhi wu nyingi na ni nghena hale.
0: Leri tshama na ri tirha leri.
3: Ri tshama na ri tirha ku namuntlha na ni ri ntirhweni a ni yingiselaka hinkwaswo leswi a swi ri swona swi yenceka
0: hala fasi
3: na me ni yile marakwenu
0: na wa ri kani mam ngopfu swinene
3: a ni ye hi tindleve
0: a ni ye hi tindleve kani mam ngopfu swinene ni khense ngopfu ku mi twa
3: kani mam swinene kani mam swinene ne khensile ku mi twa paye vatweni va vhorozani va vonile ku hlaya ku pfuke ku hala le ka chavangu ka man'watambawu
0: kani mam va lahliwe hi mugivela swona
3: a lahliwe hi mugivela hi ka

0: Agora.
1: Kan mam gops nene slice kan.
0: Inkomo sinene na ngwetrane kwa topa ema jambe ama nene nirungulani minja angu kani.
1: Inkomo slice kan mba dzera 2000 so ka varungula.
0: Ndi varanzeka.
1: Bye bye.
0: Kan mam.
1: Eh varanziwa leri kunga leri a ri sukela le 2000 ha xidoropani xa Magudu kambe a hina wa leswaku na n'we mi fona ngopfungopfu lexi ni karhataka ngopfu i ku va vayingiseti va hina le ka mabote le ka papatana mi nga foni a ni tivi ku ri vo mi byetelani swa ku biha hina. Hello muyingiseti wo rhandzeka ri pelile hi pelisana na mani
2: kuangula hostesadi lekondamani
1: mani
2: Kotristadi.
1: Mi vulavula mi ri kwihi?
2: Sundamans.
1: Ah, Sundamans. Sundamans, okay. Minjani kwahalani Sundamans? Matshamela manjani kwahalani?
2: Ah, matshamela mali lamanene.
1: Okay.
2: Se vona ya ku biha.
1: Hi swona.
2: Ni tsaka ku va namuka ni ku khayijara ni ku kuma. Kunini wa diya na makwakwa.
1: Ah, una makwakwa.
2: Solo na trelona. Ah, ya te mendo kuna ya riki to kuna te mungu. Kwamba ni hiwe na kuingia kumani.
1: Eh, nkwaso suna masungulu, njombo ya kuona mtla hi beka hi vambiri la.
2: Kumbe magari lu ki tlamela ko te stresadwa, ni stiri.
1: Nasikuru ngwani njombo ita pinda.
2: Tadi, kalau nak makan rasa kau isi ni, ini kau makut. Kalau orang kata ada apa yang kau lemah bawa kau. Nada, cerita.
1: Kan mampu.
2: Kan mampu zaman itu, aku entit entit.
1: Selain, engkau mungkin senen, selain sekarang nama aku sekut senen.
2: Kan mampu draw.
1: Bye bye.
2: Ya.
1: Eh, kuna wana mingset lui angam fukin asaluleke herkungaler iman. Hello?
3: Ndibona matinye kamahlantweni.
1: Matinye kamahlantweni.
3: Yebo ba.
1: Mahlantweni kuhi ka kola.
3: Mahlantweni loko u nghena nyana ngaku ya setumpo u tuma ku fika laha xipitali laha ya u jika u ngirimela nyana.
1: Hi kuma mani loko u ngirimela nyana hi kuma mani kola.
3: U tiva munhu wona kole.
1: Hlaya vito ra wena ta ku byela swa wena ku tiva mbani ku tiva.
3: Mina i matinyi loko u nghena lomu matinyi so hambi loko u fika mercado mahlantweni matinyi loko u nga ta ni
1: kumahi
3: vito la mina a vito ni na lona
1: a vito ra wu sungule i mani
3: Fernando Salvador Matinyi
1: Fernando Salvador Matinyi okay
3: mai a va ni tivi ku tela ka vona
1: va tiva matinyi
3: va tiva matinyi
1: Gideon wa mtiva.
3: Alu ya kuola lana makundu mili. Wewa walu wa smova mubani. Ya mtiva si. Ani kama endamu matanteni nisanchi wala ya ni. Joni sagoni sisa nya.
1: Ok.
3: Ya mtiva Gideon.
1: Ok. Enaka loko no nga rungula munhu unwe murhandza ka ngopfu swinene nga rungula ma Hello
3: ngo rungula wena kola
1: oh kan mambo wena loko a hi ri kusuhi na kusuhi ni ta ku khoma ntlhanu
3: ha leswi nga mbala yena muti wu khomile
1: kani mami ngopfu swinene mara mi hlayisekile swona
3: fane mami voni kesile ku yamukeli wa wena
1: hlayisekani longoloka na radio ra hina ri ra n'wina na n'wina swona
3: ha siku ni siku ni kola kana loko
1: bye
3: fane mami
1: hello hello
4: na upele
1: ri pelile i mani
4: Grimaldi Khumayo kusukela koka misava a ximbutsu
1: a ximbutsu nkoka misava
4: ya xiwana kupfuka
1: he Khumayo
4: ba
1: eh xibongo xa n'wina mi thokozela njhani Khumayo
4: eli masonga njhafa hi kunguluve a kuba hiki
1: ni namutlhani leswi a wu dyi khumba leswi joza la namutlhala hi ta ku do a wu dyi a nyama leyi ya khumba va yi mbala lava va dyaka
4: ha
1: hi kuma hi nga ni byela kahle ya nandzika kumbe yi nandziki wa ku vona leswi u japele gijana
4: a swi japele
1: wa ku vona
4: ka mbumuni
1: wa swi va ku na xivutisi lexi xini dividaka laha leswaku wa dya nyama ya khumba kumbe wu dyi ke
4: a ni dyi
1: wo twa leswaku ya nandzika
4: no twa leswaku vale ku nandzika leyi ya kuma hi ku woxa futhi
1: kani mami ngopfu swinene radio ra hina ri fika kahle ku halani mi nga kona
4: na jemu ya mukelela swi lavekaka ha kona etlhelo laleni ka gaza koka misana
1: kani mami ngopfu swinene ni nkateko ku vulavula na n'wina loko
4: u ta ni pfumulela Khumayo lwa le khumeni le selo Khumayo
1: hi ta n'wi dyela
4: tlhoro nungula brano xirindze hambi sortenyo maxa sorry lweyi Ernest Muzinyi wa le Nyembani ni nunguleri yena kolani loko a dlula
1: hi ta n'wi byela
4: na mamani Elena Gabriele Mashava
1: kani mami ngopfu swinene
4: ni hinkwavo lava nga karhi va yingiseka mintirho hinkwayo ya radio Mozambique Gaza Nyembani na Maputo
1: mi hlayiseka nkoka misava
4: hinkomu ntirho wunene hi na wena ku ya fika lana u nga ta gemeta kona mitirho
1: khani mambo u lulamisa ku ni byela nhlamulo ya kahle swa ku wa dya nyama ya khumba ora no
4: a ni
1: wo twa swa ku ya nandzika
4: no twa ku vale ku nandzika
1: hallo
5: ripelile
1: hi pelisana na mani
5: hi pelisana xirimi ya ndzukulu
1: mi ku hi va ndzukulu
5: hi lowu matela ka fanta
1: okay ndzukulu mi thopa njhani xiloso xa n'wini xa ka ndzukulu
5: ende va muthandi ndzukulu
1: a va muthandi
5: va hlaya so
1: okay
5: xiloso leswo a hi swi tivi kahle ku swavi hi tswaliwa laha ka masima ni ya tswaliwa kwele ngo hlaya ku eka mabotirisa epark naswona zi navi le
1: a zi navi okay swa endleka mi va sukile kola ka magule vava ku na ka ndzukulo la ka magule
5: va hlaya swoleswo purisi hi vatsongo liniya
1: laha ka misana
5: va hlaya so kumbe un'wana ku mina ni tswaliwa ka masiyi haleni ku masa hi ya tswaliwa kule hi tamu vito tinyimpi ta xingoni leta swi tiso switi swi kuyini
1: a hi kule
5: a kula ndhawu ku swa ku mahama 80 kilometer kwasi novisechi kule
1: ku enceka ku ri kule wa haya ku hala
5: naya hi lokala
1: hukala so uya loko stay
5: ni lava swilo mchumu e chepe hala ulombe ni tikarusi ulombe ka molo na litre hi 250 so swi nga kwela so sayitrazenji litre swi barato mchuma ni tikarusi a kilo i tabe swi barato tamo ku ha vanhu wo xava swilo swa kala va kala vanhu va ku wa xava hala
1: kambe maxaka ka ndzhuku lama ha ri kokwa
5: ma ko
1: loko u fikile va ku hoyozela nje
5: ni fikile va ni hoyozela nje
1: hambi xa ku me xi tshika xi tala hello ri ku nga okay ndzi ku ri khensile hlayisekani laha mi nga koh hi na mi yingisete un'wana mpfuka yena lowu
6: hallo
1: i mani
6: u kuma na munteri
1: na mani
6: Monteiro.
1: Bonqueiro?
6: Monteiro.
1: Monteiro, ma.
6: Monteiro Filho, Vasco.
1: Mequi.
6: E começa a la marcha.
1: Na marcha?
6: Como
1: foi a Anacui, Gago?
6: O pai da Gama foi a Anacui, o pai do Cruzamento. O Cruz Patanha, o Marra.
1: I'm going to go to the house. Yo rwanda dihlo
6: yo rwanda mfundo kulimo ome mani
1: ukhoma maboko awulumani mfunda
6: ho tsale zwa ku foni no tshiva ku vha ku vha khala uri zwa ulumo mfunda
1: ai ai yo he lo mo ilumo mfunda na mani tsama nswito zwa ku vha ku lwe alumo mfunda lwe
6: manje And this is not me,
1: I'm not sure what I'm saying.
6: I want to look at the pencil book.
1: Ni kense ngopfu kumitwa
6: na kense ngopfu hakala ku nghena lana lava swi swa swi khuluma ku van'wanyana wena wena tenisa hi na wa hi na wena maxaku a hi tiziki ri ku khuluma na wena manje hi na wena ku nghena vamanimani a switwa
1: ya mara wa tiva ku ri ni lava ku nyika vutlhari minkama yinyingi loko u vona leswaku a wu gwenti ku nghena la yendzhaku hi hlevetela ku rani ka xikhomoma xa wena swi twa hayi kokani ma mi ngopfu swinene khensile ku
6: vaserious no sungula ku tswanya
1: namuntlha leswi
6: no sungula ku tswanya
1: a siku ra namuntlha ku lava ku ri tsala bukwini
6: a ni ta ri tsala maswona ku xikata swa ha pinda swoleswo swa ku na ha hluleka a no tilava no tsandzeka ku ta tswanya lana
1: namuntlha na ku byela leswaku a swi nga ha ta phinda leswi nga ndlula masiku man'wana
6: a ni ta wu leswi ene na mina mwa khongela lava va khongela leswi ta ku hosini swa tensiwa se na mina khedza loko ni byela mhaka fani
1: kan mam go pfuna ni hlayisa
6: kan mam kan mam kan mam tlangeliwa
1: bye bye
6: bye
1: varhandziwa hi na 23:18 xi khoma rikunga ra 8231 05751 84-32-12-287 hi na wena murhandziwa ri pelile hello i mani
7: Abraham Sive la Benfica
1: Abraham Sive
7: la Benfica
1: Tatana Sive hello
7: na kutwa mjoko
1: Abraham Sive nga hi byela xiloso xa n'wina mi thokozela njhani xiloso lexa ka Sive lexi
7: va li Sive va ku mparuki va ka mparuki
1: okay va ka mparuki
7: van'we ni mparuki
1: mparuki Sive
7: hi ta hi kole Zandamela
1: a Zandamela
7: manjhe a hina se hindzeni ya fika le a xindhusu ka mahundzani kole ka ku finika kole gwa wena manyike le
1: Manyike, Paul.
7: Kama hundzane, hile kama hundzane.
1: Okay.
7: Anini ayandalaka itindawo. Si kokwana mina ava nghena ka leswa ku future siku njhani njhani. Si vazava ya kumeka kule xivutu.
1: Okay.
7: Si na va fikela kule Zandamela. Va famba na langa, a ku na professor va nga ku professor ze langa hi ntukulu.
1: Okay.
7: Si va tekana vazava ya humela kule xivutu kama hundzane.
1: Okay.
7: Hile nga zai kumeka hinda ya kumeka shimbo.
1: Maa ya kwa hala.
7: Maa ya kanji.
1: Okay. Ena, la Benfica na muntla. Merubo ninja ni jambura na muntla. Rufambe kahle.
7: Rufambe kahle. Manje, ani shukile kutira. Nye nyala magambola. Manje halo ka ku humelela swin'wanyana swa ku hambana na ka ni fike ni swi tiva manje leswi nga swoa ku humelelanga swa ku karhata swivaniso swa ku laya blue whale laya vanhu lava ndiya ku va nga rhandzi ku khayela blue manje se ya maphorisa moya maya ku a boha ngoti
1: kolayaematshama
7: kolaya mama hi ku va khayima vanhu swa ku khela ni blue a mi nga tila Sivela, va fama.
1: Isso.
7: E ele ava viva lá no colar.
1: Isso.
7: Ele ainda tumburuco.
1: Mas
7: ele não tem bagaí manhã no jogo.
1: É.
7: Alogo isso o galé ama goodle. Isso que o caixa. Ava limpo o galé ama goodle, vai lá no jogo.
1: É.
7: E só o logo ano na suca caixa. Ava não vamos virar ali, vamos chover. Isso com bem no bagaí, o afam de colocar.
1: Ni tarisa ku ya hala ka matutwini
7: siwaswona se wa moxa puriki se va ku xiwuva njhela va u nga hanya na vona
1: hi ta va vona siku rin'wana
7: a tlhela u gwela ku heyi a tata wa wena ni ve na yena swi ku njhanijhani wa swona
1: mpela
7: kambebongile mjoko se a mjoko va bongisa ku yini
1: ei se swi fikelano okay, ni ta hlamula sweswi.
7: Hi
1: mani ku byela. Hina hi va ka tindlopfu a tiluvani tiluvani hi micile rengeni a hi limite hi mudlopfu. Va ka tindlopfu a tiluvani tiluvani hi micile rengeni a hi limite mudlopfu. Ciao.
7: Se puoi dopo limite.
1: Ciao. Moranzo a Ming se tripelile.
8: Pagago.
1: Locomotiva da capital.
8: Yeah, na caixa posta loco. Barro.
1: Come è Mudip?
8: Ai canela na tu tu. Ataki
1: ni
8: kuma kuma dambula huku na we ni nkari nkwao ni na we
1: leso
8: ataka liku nita mkila we
1: kanuma mgopu sunena nko mgopu sunena ina vina lava
8: akangela
1: ya iriko na
8: ishi
1: kuna unanga zungwa kuna unanga zungwa nga nazo lava ku swa hina swa lungu mavino swa lunga ya n'wina halani swa lunga
8: swa swikhava a va yivi ka embarula hinayo
1: a va yivi
8: ya ku tres semana va ya gwandza farmasa leliya nga xirapini a biladi Mozambiki va gwandza va saha amagrandi va susa a computadori tolwini va ya gwandza va susa a ri kondisionali a biladi Mozambiki trade national
1: van'wani va banini ni xipfalo bava va ku bela xipfalo u huma va ku hayi hi lava ku xava tinsimbi ya wena tinsimbi leti ti xaviwaku hikwalaho ka ka milawu
8: a tifita magizi
1: ya wena a swi twali phe swin'wana va ku bela xipfalo bava u ya va fika ku hi lava ku xava tinsimbi laha i mabatari ya ku wonaka ku na movha laha
8: ni matelefoni
1: yakonase mi zama ni bela ni xipfalo ni tshika swa mina ni huma ni ta laha loko ni pfula muri mi la tinsimbi mi la ku xava tinsimbi akilo doge metikaxi
8: hi swole
1: ya nsimbi ya wena ya
8: kanimambuinkomo
1: hlayisekani mutipo matimbe
8: ave xikan'we masiku hinkwao
1: kani mambu ngopfu swinene bye bye vayingiseti va ku rhandzeka kunene xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona swi lava ku hlaya leswaku ku nga ri khale hi ta yi tsemerisa leyi ndzimana a ku va hi landza programa sanu ra radio Mozambiki swi nga si va tani ku na muyingiseti mpfhukeni alo
9: a wu peleni
1: ri pelile hi ri vonile n'wina mi ri vonile na n'wena
9: hi ri vonile kahle mani
1: i mani
9: a wu kurumana a peni mpfuna sali wa ximbu
1: okay nkuna loyi
9: nkuna
1: kuna mavutana
9: kuna swin'wana ta
1: hi swona
9: tsakela kumlo
1: nkomu ngopfu swinene losiwa wa wena rito ri hlaya sweswo
9: mambu
1: kani mambu ngopfu swinene mi hlayiseka mi va rungula va ka hina lava mi hanyaka na voko halani
9: kuna swin'wana
1: kani mambu hi na 23:25 ku nga ri khale hi ta yi tsemerisa leyi ndzimana kambe hi nge tshiki ku va hi londzela ku vulavula na muyingiseti wa hina lowa nga mpfhukeni murhandziwa hoyohoyo
10: a wu pelele a pelele bami lo
1: ri pelile hi pelisana na mani
10: hi pelisana na dit ka macheleni
1: ka macheleni
10: kandawu
1: ka macheleni rivala ra ka xikhumbana swoo
10: hi swona leswa u phazani bambu
1: minjhani ka macheleni
10: wa tihanyela ka macheleni ku titimeke
1: okay hi na vi kona swa yantswa van'wani lava hi va tiveke va macheleni a va ri majaha ya kahle ngopfu swinene
10: hi tee
1: kutani a tshemba leswaku na n'wehe ku va mi ri va ka macheleni mi vanhu
10: hisona papa
1: mi nga ri swivanhwana
10: a wu tiyisile a phazamba
1: ri pele kahle dyambu ra namuntlha ku halani
10: ri pele khwazi
1: hi swona
10: ina bamlo aekana
1: i nkomu ngopfu swinene khensile ku ve mi hi kwehletile namuntlha a hi laveni leswaku na rin'wana siku hi tlhela kambe hi divana ka riqunga leri
10: khani mambu bamlo hi kala ku nghena nyamuna
1: wo sungula ku
10: hayi
1: mi nghene kahle
10: hi swona papa
1: kani mambu ngopfu swinene na masiku man'wana mi ta tlhe mi nghena futhi hi ni show ya ku hi mpela swi ta endleka sweswo
10: ndzingileni ba makwakwa a rieli makwakwa
1: hi ta n'wi byela loko hi n'wi kuma
10: kani mambu bam
1: hinkomu bye bye he
10: hi swona papa
1: vayingiseti va ku rhandzeka xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona kutani namuntlha na hi vona leswaku hayi hi nge a ku hana swin'wana hi nga swi endlaka laha